Yeah, la bil imani wal a'mal o kan omi yan gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o kan omi yan ni o kan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo ke wa ni jije o kan kini momo o kan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musuma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fokan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni e wo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami

0: goni fun olorun loke orun mo ki olorun to da orun won aye mo de ki gbogbo eyan mo olorun ni gbogbo ti e tin gbohun mi ni bi gbogbo ti afefe ikande yi fe de mo ki gbogbo eyin te wa ninu ipade anu yanju e ni ana o da mi loju pe opolopo eyin te wa nbe patapata le die ni ibukun mo de mo ki bi oluwa ti nbe ti emi e wa loruko jesu anu oni se ti wo na ti o ori ofe oni se ti e ti ni gbogbo ona patapata ni wa ti ri iyonu olorun wa de ri anu olorun gba gbogbo mo olorun ni bi gbogbo to ba wa to ba ni omi ba mi fi se egbe radio re bayi foto awon mo re ba mi ko won wa se egbe radio re ti o ba ni bi to ndun won boya bi aisan kan tabi mi o le gbe owo sibe bayi nitori pe ase fe ti ori ikanni yi jade si o ni bi gbogbo to tin gbo ohun mi owo olorun de ma fi owo kan anu olorun o de ma ba mi yanju oro re bo tin ku won jade be ni mo so aso tele ni oruko oluwa jehovah si o wi pe loruko baba omo ati emi mimo orun anu ti ko si fun iran re ri loruko jesu o ma be si si fun bayi orun oju ere ti ko si fun iran re ri loruko jesu a be si si fun bayi mo gbadua ni oruko oluwa jehovah o wa dani loro ti irin ajo re ha si ti aye re fi rin leyin loruko baba mo ati emi mimo a ma gba ole lowo e lowo odaju eniyan ti ayanmo re ko si loruko jesu a ma tu ele ah loruko baba mo ati emi mimo lowo afeni sugbon mo fe didi eni ti ayanmo re ha si loruko jesu a tu e sile lowo won mo gbadua ami ran lowo re ti won ji lo o ya gba pada ami eyonu re ti won ji lo loruko jesu a fun o pada ami oju ire to sonu lara re loju ala loruko jesu to fi wa ndamu loju aye loruko baba mo ati emi mo adapada fun won ami ona sisi loruko jesu o ya gba ami re pada ami anu loruko jesu o ya gba ami re pada ami anu re ti won ji lo loruko jesu o ya gba ami anu re pada mo gbadua ami agbe bifo ele ti won ji lo lara re to mu ko ma tinu ogun kan bo si mi loruko jesu ami yen pura lara re loruko baba loruko mo loruko olorun emi mimo ami gbe bifo ti won ji lo ni ara e to mu ko ma tinu ogun kan wonu mi bayi ni oluwa jehovah wi oya adami yen pada fun loruko jesu adami yen pada fun loruko jesu adami yen pada fun mo so tele ni oruko oluwa jehovah ami ti aye ko ni fi ri ogbe pamo loruko jesu o ya gba ami yen ami ti won ni fi te ori re ba o ya gba ami yen ami ti won ni fi da odun soju kan o ya gba ami yen loruko jesu o ya gba ami yen o ya gba ami yen mo so aso tele ninu irin ajo re ti oni o ya lo ba anu pade ninu irin ajo re toni lo ba oju ere pade ohun gbogbo to ba ti dawole loni o ma yori si rere iwo ni eri kan ona re la awon mo re a se rere awon mo re a dide loruko baba omo ati emi mimo ogo ile ikeyin re yo dara ju ti isaju eyi to ku ki odun ipari eri ti wa fi mo pe odun ipe o eri ti odun yi ta fi jo odun pataki ninu aye re oya gba eri yen mo so aso tele gbogbo eni to lohun mo fe da oduo oluwa gba agbara lowo won gbogbo eni lohun mo fe da oduo gbogbo eni to lohun mo fe ti orun mo gbogbo eni to lohun mo fe ti ile ko se re mo ase jade ni oruko oluwa jehovah oluwa ma kolu gbogbo won loruko jesu oluwa kolu won mo gbadua fun won loruko jesu wa wonu ogo tutun wa wonu ogo tutun ogo tutun abe si sise fun irin ajo ogo re aya lati wakati lo irin ajo ogo abe si ya o lati wakati lo ohun to n se lase ti yen loruko jesu wa abe si se lase yori ohun to da be ni ko nfalẹ lowo re yen a be si sa ere bayi gbogbo eya ara re to nduwon yi o gba iwosan anu ko yanju oro re be loluwa wi ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa ami o le mu omi re bayi tabi ko fi fo ori re oruko mi ni woli ati ajinre femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo christ apostolic church goshenland ile anu yanju e ti olorun gbe wa kale si eyin muna closely hotel ti awon kan pe ni miriam hall ni iyano sapati idojukoju olororo estate gomo road ilorin kwara state gbogbo omo olorun to ngbo mi laaro yi emi ni kokko ni mo wa lori ikanni yi mama anu yanju e wa nbi pelu mi laaro yi ajo ferin ajo taaro yi ni gba mi laye ki n gbe mama anu yanju e wole bayi ki won soro ase ti gbogbo eniyan ati gbogbo abi amo to ngbo mi nibi ti e ti ngbo mi mama anu yanju e gbogbo awon eniyan won fe gbo yin
1: ni oruko jesu
0: ami
1: ni oruko jesu
0: ami
1: ni oruko jesu
0: ami
1: mo so tele si gbogbo aye to ngbo mi ni ikorita ti a da oduro si ti a da omo e duro si anu gbe o jade anu fa o jade yara idaduro ta fi o si loruko jesu anu gbe o jade gbogbo eyin abiamo lori omo e ni damu eru ti abiyamo kin tu ani gbe ka omole ani gbe ka omole gbogbo agbe okukun to ba dide lori awon mo loruko jesu won se wole mo ni won se wole mo ni won se wole o ni se daduro anu ko yanjo oro re olorun ko dahun adura jesu oluwa wa ami ami ami loruko jesu
0: gbogbo omo olorun to ngbo mi nibi to tin gbo mi ohun momo anu yanju e lo ti gbo yen o bi oluwa si tin be ti emi e wa gbogbo adura ti won gba fun oyi loruko jesu o ma se konge re wa de ri iran lowo gba gbogbo omo olorun to ngbo mi laaro yi mo fe sare se ifilo kan sori ni irole oni ni ago merin momo anu yanju e olorun gbe ipade awon obirin kan le won lowo be ni ti won ma nse ni ododun irole oni ni ago merin obirin ba ti pejopo wa nbe lati ki ajo fun wa lati fa owo olorun sokale si aarin wa o deda mi loju pe gbogbo wa patapata a ma ri olorun ni irole oni ni agogo merin to ndamu lori awon omo won ri wipe o wa ni bi ipade yi gbogbo eyin abiamo te fe layo te fe jonje omo dale iwo na ri pe o wa nbe gbogbo eyin ti won ti keyan eyin atawon omo yin sira iwo na ri pe o wa ni bi ipade yi o gbogbo iwo to sise kale ti yawo omo kode to so pe ajenio ri pe o wa ni bi ipade yi gbogbo eyin odo obirin ti e n wase te rise gbogbo eyin te need counseling need toni nipa marriage nipa be se fe rin ajo yin iwo na ri pe o wa ni bi ipade yen ni ale yi olorun anu yanju e loruko jesu o ma ba mi fi anu yanju oro re mi o ni lo lai se won pe mo ka bibeli mo n soro lati nu iwe exodus chapter 14 and verse 15 iwe exodus ori kerinla ese kerindilogun karundilogun to je 15 egbo o ni oluwa so fun mose pe e se ti iwo fi n ke pe mi so fun awon omo israeli ki won ki o tesiwaju egbo o iwo na ti deal fun change o ye ki itan re o yi pada o ye ki iwo na tesiwaju ale oni ni tesiwaju re ma bere ale oni la ma gbe odide wo olorun so fun mose pe mose so fun awon omo israeli ki won o tesiwaju iwo na tesiwaju bo ti wo ki ogun duro niwaju e ko wa leyin e ko wa lotu ko wa lo si iwo lo ma bori akoko yi pada re o ti to akoko tesiwaju re o ti to akoko ti ohun tuntun ma bere ninu aye re o ti to ko gbegbese je ka jo pade ni irole yi ni ago merin ni Christ Apostolic Church Goshenland ile anu yanju e ti o wa ni eyin Miriam Hall to nje Muna Closely Hotel ni Yana Sapati ni idojukoju Olororo Estate Gomo Road Ilorin Kwara State bi oluwa ti nbe ti emi e wa ogun to ma yanju nigba ti oro re ba fe yanju anu yanju ogun yen ogo ni fọlọrun loke orun o le pe mi sori number yi 08032404977 bi oluwa ti nbe ti emi e wa iwo ni eri kan o dabo

0: Nice. Gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alaimore abaramore je ni mi eyi ka otun eyi ka osi eni baba mo sa lati leyin mi ogo ni fun o Jesu Olorun wo boya awon omo re se dobale wo gugu awon omo re bi won se dide awon to nbe nle gugu eyin omo Olorun ni Saturday e dide nle e jajo ki hallelujah e jajo yin e jajo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo e ja ka hallelujah meta ti ogo meta. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo, ogo, ogo fun Messiah. O nta se laaro iyato o. Gbogbo eyin omo Olorun mi mo to n woju Oluwa fun. Ba pa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara. Isi only communion otola. Olorun o ba ngbo yo sise lara re. Eyin te n woju Oluwa fun omo. Isi only communion otola. Eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi. O n gba Olorun gbo fun iwosan o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja e wa mo to daju mami in to daju ni pe to ba ni mama ma so nkan kan sa ti oje asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adua iran lowo la si ngba ko Olorun fun Olorun alaanu omo to le ran lowo e je nse bayi omo meta ni Olorun fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo Olorun fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti Olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma afikun ta fe fi gbadua yi oro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yo ba lo so be bibeli o so be Olorun o so pe o si keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to Olorun ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo ya won ti an bi omo birin inu aye e mo mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the Lord. Now, ninu we Exodus chapter 2, e won ti Bibeli so ni verse 16. Bibeli so wi pe nje alufa Midiani o ni omobirin meje o nikan. Pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni. Ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re. To lo ba sanu e to ba bi omobirin to je omobirin. Olorun ba ngbo what man can do, woman can do better. In tokun le se obirin le se ju be lo. So bo ba lomo birin yo to ra ra won opin kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re lo eyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo bobe ja to ipo bobe omo elekeji lomo kunrin hallelujah o ala won ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadua bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba ti ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omo kunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi Àlọ́wọ̀n ìyá tí wọ́n bí ọmọ tó máa pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n bí ọmọ, wọ́n sabi ọmọ gan, ṣùgbọ́n wọn ò sabi ọmọdé bí ọmọ aláàánú. Ẹnìkan ní bóun ní ṣe bí ọmọ aláàánú, ìkan nínú àwọn ọmọ, méjì nínú àwọn ọmọ, mẹ́ta nínú àwọn ọmọ ni mo para dà tí mo dà láàánú. Àlọ́wọ̀n tí wọ́n bímọ tí wọn ò bí aláàánú mọ, ìpúpọ̀ wọn bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí ní ṣe tí wọ́n kígbe. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá ń wó oúnjẹ. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá ń wó oúnjẹ. E jo nitori Olorun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati Nigeria lati America ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se ilu te ele nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin
1: o le jokun
0: ma mo boya ya yo ti sun wa bi omo alan o ni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won ri omo alan won ni mami e wo ya kan nu awon ilere film mo se se ri ni yin mo boya ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo alan won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ka gba ni e baba adua kan ti emi oluwa ni ka gba ni e joko emi ti gba ohun ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wa di efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni oni condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba te yan ba hun olongo mo le ona to gba to fi paya ti niyan ha sere nti o ba bi omo alanu sa o kan fi di jona ni anje mbi o gbogbo yin da nwo mi se wo lo ma laanu nu omo ya re ki so wo e se gba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amo be o le po ogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olodun lo won gbo toro se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won ofe mi re latun o se se ko je wi pe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o bo to ba gbadua yi o ri kan ti o jade ani e mo e fi mo mi le e fi mo mi le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti n we lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti an yi to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ija ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo alaanu mo be olorun ni pe jo mo kan fun mi lomo alaanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbo nkan mama po na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po mo anu ni eje nso kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wi ke die ju on lo bi je pa won ya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko moju to eto lanu re esu koyin si ko ti o ro ma anu re ko ti o na nkan kan si ko ti o le nawo si ete ro bi oni jeyin ete poju si on gan lo si lanu re o oni o lo ti o bo yo ni mi mi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo gan kan mo fe ke iya ko fomi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi alaanu bo ki buru buru ko mo kenin kan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo ka yen se ni kede ti wo yakun bayi won order fun mo lu won order fun mo lu ni ki se gbo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan dan wo bo yo bi omo alaanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke eyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin nfa nti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won olobi je pe to obinrin ba ju oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obinrin teyan gbodo mo se nbe nbe ah okun ti ba n wicked obinrin atubotan ri o le da o pade obinrin o je o so pe ofe mo o pade obinrin o wicked bo olobinrin se wicked to kokoro lasan lowo mo gbogbo awon obinrin te wo
1: ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan ohun to n ki be ko da iwo lo da ki lasan lo birin ni lo to ba ti le mo ki re tibo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasa ke ko omo olokun esin o ma roju bo ba ku ori yo tan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan only where o se so re to lo dun lo feun ngbo ba gbe were ti e na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu iketa omo to fun o nlo dabi eni pe won dina mo mo tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlu ebo gbogbo won won lo joko omo alaanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o ni fa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan laye te nti o kan fun ni wa nta ani me mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e ti do na wo re meji soke gbogbo eyin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bibi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu fun won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen ona meji lo pin si enawo wa ke baba bi o aisha to ba mo to nse lo ta wa ni baba bi o fun mi lo ma laanu fun mi lo ma laanu o eyin aladun odo ya

0: Nice. Pepe yo pomo o ni awon service wa ni ola loje ma juwe enikan ni wai ah a fe toro fo mo iran lowo o ma laanu ni oro kunu mi o bi mo se ra mu lo die die yi oni ma mu titi omo iran lowo awa la ngbadua fun iran lowo e ja wele yi
1: ah gbogbo eyin omo olohun omi yin e mu omi yen pade mi ni ori Facebook ni ati YouTube ko ba adua go mefa si ago meje adua ago mefa omi wa elekefa ago mefa la fe gba ago mefa awon kan be ninu awon omi ta n gba adua si ta tun se pada a repeat e pada ko to di pa lo sugbo mi elekefa yi e jo ntori olohun e mu omi elekefa e mu pade mi ni ago mefa ni daji odekunle epafras lori YouTube odekunle epafra lori TikTok emi esi bayan chat mo be ni kankan chat ati lori Facebook o e jo ntori olohun laaro kutukutu yi gbogbo eyin te fe bi ma laanu in ta fi gbadua laaro yi ni e gbogbo eyin omo olohun eyin omo laanu ago meje lawo nu service ni ola lagbara olohun isin meji na ni oje gbogbo eyin youth for Jesus ago meje si ago mesan ago meje si ago mesan Jesus time lagbara eni to ni aye atorun elekeje o bere ni ago mesan won pari si ago mokan la bo si mejila second service fun gbogbo awon agbalagba niyan youth for Jesus laarin omo odun metala si omo ogbon odun 13 to 30 ah number to lapere ni so gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbomi e mura lati iworodun ni e ti wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen be na ni o se ri ni gbogbo sona church gbogbo sona church si wa patapata the same thing ni o sele and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18 iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epafras lalejo it's just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka 19 owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 kan 34 43 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kona nu bo kon yoruba in ri flyer 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re bere si farahan eye ewuru omo ewo ki la le pe ru omo yi
2: oruko mi ni Mutiat Lawa lati UK egbon mi lo mu mi de inu ijo yi
3: sister Mutia eyin le ti san bayi tin da yin mo
2: so mo dupe lowo olohun mo de dupe lowo iya mi tori won wa si UK ngba graduation mi ti mo mu won wa bayin so igba ti akere daddy wa ti fi wale 30 years ago I was 5 years old then
4: em gbo gugu eyin baba awon omo to omo gbe le je eyan won pada bo idi ti omo bi n toju iya nikan esi awon obi to esi awon baba tin foju won re o
2: so abe bridge wo road ni won tin taja tojo man pa won torun man pa won sibe
4: yen mo mi yin
2: so ni won wa ko ile kan face me and face you won fi bo wa lasiri cause adugbo ngba yen igbadan ti mo pe a ni baba awon eyan kan ma won kan ma gba wa segbe kan ni pe awon mele won ni ran awa na wa jo won loju aburo mi egbon mi wa nta mo fe fi asiko yin pe ke ba mi pe ohun na ko wa ke le sadura fun
4: o ye pe won kia
2: so aburo mi enu gba ti mo lo aburo mi ti wa ba mi na ajo
4: lohun na
2: be ni o ti bi
4: e ti fa
2: be ni o ti bi mo
4: lohun bayi
2: be ni on lele
4: ha awon na wo mi bayi
2: be ni on lele
4: e pele brother yi olohun yo mo yin de ile to teju awon re ti won ra nwo awon na nwo won wo live lowo lowo bayi eyin le nwo ra yin e o
2: Remi lekun
4: e ba n pe won
2: so awa wo pe
4: sebi sister Remi lekun da o ye ma bo sister Remi lekun eyin ni SCP number 3
2: to ra ona mu mi denu joy
4: en to mu wa je ni ko dupe lo re pe wo lo mo nde mo da wa bi
2: so awa wo pe ka temo mi wa lorun tori le ton gbe mo fe kan ma lo na 24/7 ni
4: mo fe ki mama won mo lo ina 24/7 ki won mo gbadun ni
2: won ti jiya gan sugbon won strong tori won ri mari won duro ti wa won lore
4: mummy yin o ri mari o to bi odun melo ba yen
2: 30 years ago ash pe 30 years
4: odun yi eyin ni sister Remi lekun se baby yin re
3: e wo bo na se fine
2: omo arugbo ojo ni
4: omo arugbo ojo ni
2: so awa ko ile kekere kan fun won a fi dupe lowo won pe won se gan so igba ti won sile
3: se mami yin wa loni bayi
2: won wa bo won wa lojo olorun ojiji sugba araye give testimony so awa ni pe igba ti won sile yen mi o wa le sugbon tori testimony mo se wa
3: le bi wa lati ilu United Kingdom
2: send there
4: won be e mo ye testimony so iwo to n ja se mo le keyan gbo testimony ki won ti send there ti n gbe ni nsin won wa wa lati United Kingdom won mo pe ti olorun ba se o lore nbi ma je mu be ni to dupe e to se oni baje bo ati gba mi open there ni
2: so mo wa fe kan ba mi gbe ile yen si kawon eyan na kan ba mi sadura fun
3: e wa bi amo to jiya

0: ẹjọ nbo le ko le nsi gan
1: adegbayi
0: standard bi le ilu eyinbo na se ri ni bi le uk se ma ri ni ile ilu ebo wo nkan ewo bi le se nda ewo sitting room abe olohun ko tete gbe oga ko le se le fun mama re e me to dun mi fun loni baba won si nbe abe ri eyin baba bi won ba se ko ti ya loto ki won to ko ti baba tabi ki won tun jo ma gbadun abe ewo bi se nda bi oju asewo ewo bedroom eyi da eyin omo yi olohun yo mo toju yin olohun yo mo gbe yin ga e mo de ibi giga faduru eleyi te se fun ya yin omo mo toju eyin na koda won to fi carport si so won ti mo pe moto n bo loje won o se yen si
1: ni
0: moto ti se kini
1: moto ti wa lexus lo koko wa ta bro mi sense won
0: moto ti koko nbe nle so ayaya
2: nigba to ba ndara nigba to ba ndara oluwa je ki wa nibe o
3: e wo n to sele ase gbogbo eyin baba te je abi amo gbogbo eyin ya te je abi amo irugbin ti mo fe ko file laaro yi o ni pe olohun fun mi lo ma laanu to ba se pe adua si ngba titi dola kan mama rubo yen gbogbo eni ti ngbo mi laaro ni saturday e wo ta won mo se fun iya ti won iya to bi o ma laanu gbogbo eyin abi amo afite ba sa abi amo se si mo pa abi amo ki se okun nikan ki so be nikan e ra won okun abi amo e bi won se ma fun irugbin olohun fun mi ni o ma laanu ore to fe file laaro eniyan mama eni ti oba bi ma laanu oju iya ara re ko bi iran lowo ko bi omo iran lowo niyan ati da mewa ati ore bi gbogbo awon iya kan o se be ma ri iya 50 ti o fi 1000 ti won fi ma toro olohun fun mi lo ma laanu enikan ni ore ara won 50 olohun ara won 50 ti o san da mewa ta fi se program tola irugbin ore 1000 ore 2000 fun mi lo ma laanu account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade oni bi eyin ba fe ti esi gboro e o jere ile na ki n to ma lo eje n fun yin lese bibeli ta ka o eje aka iwe mark tan loni o mark chapter 11 titi was 16 ohun le pe 10 imi o mo pe 10 imi o ni pe 10 lagbara olohun eje ase be 11 titi was 16 iwe mark saint mark without wasting time eyin omo olohun ti won bi loni da o ya gbe owo le idodo re bayi loluwa wi mo danu po mo irin ajo e gbogbo faces of life ka no mo bo rin in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin tem se marry tem mark wedding anniversary irin ajo yin ko ya ile yin oni daru in Jesus name ewo eni kan ni pastor mo ni testimony ni agbara eni to laye atohun o le lo number 08088716566 08088716566 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

eja ma se be ma kin ko ojumo ni gbogbo ile kile e ti lanfani lati tun ma gbowo ni ikoni diamond 88.7 fm e lore akuyin lapa riwa iwo ore la oro arin gbogbo ori go mere ri agbalaye pata o mido olayinka ajani ajibade loruko temi ni mo nse be ni mo nkin yin pe

nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi e ti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi nde ni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun funfun sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kurin o lanfaani to le se fun ni aso iwo ku o to so mo lu abi rara kaso ni barin kaso ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko bani on to wo re oto ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

Anka lọwọ lori eto yi ti baba wa Debo Awe ti won je onkọwe iwe yi iwe moremi aja soro nibi ta ba iwe yi de ni ijejo nibi ti moremi to ti lo sodo iya lodo iya losa lodo esimirin to ti nkorin ma wa eyin o eyin eni ba wa eyin o ma kan ni ko ni to ti nkorin ti iya lodo sa ni ko ma lo pe ko mo wa eyin o to fi mu wa ran ti orin igba na te ma nko

0: to that to da ten yin nlo se ti gete ah se ba yo lagba da ba da our country mi bigada fini eni dibi ayin ka wa ru eni baun ko wa se president of Nigeria bi ka wa e me ya lo ro president ka lo domestic issue ba se na lagba da yin nisin e wa se gbo kini fun wa e ke ku bi eko e yen ke bi e gbo en si dada wo inform bi ara won bu ko wa gba pe o da o ko ra ko fini ma se jo meji lo a wa ninu lu ti wa o a le lo mi mo to de se kankan mo baba ti je gbo mi ye eyin ra fe se o fi na ma ye gomina ninu yen mama mo ti gomina ni to ba ti ka ta ba ka mu are oju awoju agbaye niyan bo ninu orilede ba si jo ninu orilede wa yi baba ti sa awon o to kan be awon fact kan to pe o jina sa wa ra lu gan ta mo se gbo mi ye de de ba se wa mo ba se gbe kale fun wa mo ina la ri mo a wa di irori wa lori democracy a ka mo lo teno yi baba ti sa se bo se sele gangan se pa awon ilu kan lo gbe wa fun wa ni ka mo baye se mo be se pa awon ori kan awon ori kan be lagbaye to pe won loru ti won ni kan mo lo yo kisa kisa o le nbebe ti o lo se mo be uk nbebe ti o lo awon country mi na be china nbebe ti o lo te pe awon olori won won lo 40 years won lo gugu e se understand e o Gaddafi na o lo 42 years lori rain abatisa what was libya like imagine Gaddafi wa nbe and what is it like today se n get so ni pe n te kin lo be ni pe emi o ta ko boya kan ma lo teno abi kan ma lo teno but o ko mo kan wa ni wi pe osan ta ni to ba dun ya mu gba abatisa se ke are emi ati no san won wa fa se ti oko wa ti da egbo mi ye se ona oluwa ti da se osun ta won ta wa ta ni kan lo sohun la won lowo wa nlo egbo yo ba mi ye
1: egbo ye
0: ibe la ti wa wo wi pe ta ba la ni teno ka ma se nso ta ba ti ra buka to se ji o da ta le make changes the most constant thing in life is change
1: ogbe ni omo tosho mo fo wa to ma di yin lenu e ja sare kan si ikan lara awon asoju koroyin wa ni ipinle osun lowo lowo a ki won le so bi nkan se lo lowo Taiwo Adediran Mokeye e ko ojumo ho e so ara engineer Victor Edako e sumo wa sibi etore olohun e sumo wa sibi etore olohun ko to di pe
0: Taiwo Adediran so pe mo se tabari kan to da to dun mo wa awa la so e ri wi pe o ti fi awon na nisin si Mr. Baba ti yangeti mi ni wi pe awon gan e ri pe to wa nu pe a lo a lo pada yi nta ba bi ra wa ni pe so ye ko le to bayi so ye ka mo fe mi awon etafa to bayi so ye ka mo deploy gbogbo asina soju kan to bayi to ka bi ra wa niyan so iyin o lo iyin olohun gbogbo wa le yan laye yi a si mo tun wo pe a nti a se yi o to ba da awa ta jara le ilu ye ka mo determine boya yin o lo abi yin o lo mo to te ba ni ka gbe sori osun pe ki la fi won ya stick won pe eni yi boya ko la bi ko ma lo mata taiwo I am baba tija mo so kini kan le kan mo ni osun won
2: hello
1: hello ogbe ni taiwo Adediran e ko ojumo
2: e seun
1: akuse e seun e ku se lataro edekun apa abo le wa bayi ni ipinle osun
2: wala ni bayi mo wa ni ilesha ni mo wa bayi ibi ti mo de wa precisely ohun ni Isokun ward ni Salvation Army Primary School ibe gangan ni ibi ti mo wa bayi ni aro yi ti bo bere bi a se jade ati de ireti ayo ni aro yi ati de bi ta n pe ni Methodist ati de iloro iroye ati de ita akogun ati de roundabout ati kakiri bẹyẹn ni bayi Isokun ni a wa ibo de n lo ni irọwọrọsẹ ohun gbogbo ti a ti ri laaro yi ohun ni pe awọn eyan jade kẹtikẹti lati di ibo won iyẹn tumọ si wipe o wa lọkan awọn eyan lati kopa ninu eto idibo yi paapaa julọ boya tori awọn eleto abo ti wọn tun ko jade lọpọ yanturu naa iyẹn tun fun awọn eyan ni ìfọkànbalẹ̀ láti sọ pé àwọn lè kópa nínú ètò ìdìbò yìí tí kò dẹ̀ ní sí wàhálà kankan ní gbogbo ibi tí a ti lọ yìí ibẹ̀ làwọn èèyàn wà tí ètò ìdìbò dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu ní gbogbo ibi tí a lọ a dẹ̀ tí ì rí àpẹẹrẹ pé wàhálà kankan àbí ìdàrú ó ṣẹlẹ̀ ní ibikíbi ní àti òwúrọ̀ tá a ti jáde.
1: Kadupe pe kò sí wàhálà ṣùgbọ́n ṣé kò sí awuyewuye lórí ọ̀rọ̀ pé ẹ̀rọ bíváàsì pé bóyá kò ṣeṣẹ́ tó àbí ń falẹ̀.
2: wẹlẹ nibi ti mo wa yi ibe nikan ni mo ti ri apẹrẹ pe boya awon eyan ni iru idojuko yen so won de si wa lori e ni bi mo se nsoro yi eto idibo se nbere ni o dabi eni pe o ti nsise ni bi mo se nso yi sugbon mo gbo wipe awo fe fa die seyin ni ibi ti a wa yi ati ri case awon kokan na ti won so pe boya awon o ri oruko awon iyen ko wopo ni gbogbo awon ibi ti a ti lo ina sugbon a ti gbo iro case yen na mo ti gbo iro lati ede na mi o mo boya eyin na ti n gbo be nibi ti gomina to ti dibo to de ti se fi eronu re han nipa awon eleto abo kan to so wipe won e se ojulowo eleto abo ti won wa ni ede lati fa darudapo sugbon ni gbogbo bi a se nso yi ohun gbogbo n lo ni rọwọrọsin.
1: Oda a gbiyanju lati kan si asoju koroyin wa ti n be ni ilu eje lati fun wa labo lori ohun to n sele lagbegbe eje yi lọwọ nje ti e ni bi enikan ti o se gbogi ti a le sare ba soro laarin bi 30 seju aya 30 seconds ti o le so bi nkan se lo lagbegbe
2: in ba bo si ori lansin e je ki n wo boya enikan wa ti mo le ba soro
1: bo si je oludibo
2: lara awon oludibo ni a ma ba soro ni ibi won ti wa lori ila ohun gbogbo de ti n lo
1: a
2: ni rowo irose e karun ma Taiwo Adejiran loruko mi mo n ba ile ise radio Diamond sise oruko yin ma
3: oruko mi ni Esther Bayoni
2: ki ni e wa se nibi
3: a wa dibo
2: lati aro bawo de ni eto idibo won se
3: eto idibo won lo ni rowo rose asi wahala kankan
2: okay o se won tete bere ni abi won tete bere je ati ri awon adejiko kankan nibi loni bi
3: bi ogo tin je tolohun ko si ewu kankan nibi a n dibo yen ni rowo rose ati bere obo a sese fe bere ni bayi iro de wa nbe ifokan bale wa ko si wahala
2: ko je bi o se je awon oludibo kan ni e ti ba soro yen
1: o seun Taiwo Adejiran adupe bo ba to ya a tu ma ko si yin
2: e seun
1: adupe eyin ara le bi nkan se nlo lori eto idibo gomina ni ipele Osun o na ni an gbo egbo bi ase so nigba ti Taiwo Adejiran n jabo oroyin pe awon awuyewuye kan jo bi ipo ti n sele iyen ni ilu Ege ni bi ti gomina ti o ti n dibo a gbiyanju lati kan si asoju koroyin wa nilu Ege lati fun wa labo iroyin kini ohun to sele ki lo tori lapa abe sugbon eja sare deka polowo oja ki n polowo oja e e ma yi kuro nbe mo dito o
4: The people we sabi, Harvest Field don't bring Ogbonge rice herbicide, Rizatec. Rizatec work. Now to make sure say with one time spray, confirm total weed control go shele. And harvest go just bam. Apply Rizatec 15 to 30 days after planting. And any kind barus weed where they rough handle your rice farm, eh? Rizatec, the number one post-emergence rice herbicide go arrest them. And so your rice farm go they grow, they go. Rizatec no they do debate with grass, so it they kill weeds. One hand. Rizatec. They available inside all agrochemical medicine distributor shop way day near you. Rizatec. Buy 'em, use 'em. You go harvest. Jabrata.

0: dada eka bo pada lati eka polowo oja wa gbagede ajo ro to je akanse ti a fin sori eto odibo gomina ni ipinle osun oni engbo comrade zen omo tosho ablaziz awon si ni alejo eja tun sare kan si asoju koroyin wa nilu ede tolu lo po ojo tolu eko ojumo o eku ise o
1: eku ojumo ayo deji
0: eseun lowo bayi agbo pe e ti wa ni ede
1: be ni ilu ede lawa
0: kini awon kankan eleti ti ke fin tabi ti tiri lori oro eto odibo gomina ti lo lowo lapa be
1: gẹgẹ ba ti se mo wi pe ajo eleto idibo lorilede wa nigeria iyun inec won ti kede saju wi pe eto idibo yo gbera so ni nkan bi dede ago mejo koja ogbon iseju iyun gẹgẹ bi 830 gẹgẹ ba se fidi re mule fun wa a si ri daju pe ni kete ta wo ilu ede ni nkan bi ago mejo koja iseju 15 a ti ri daju pe awon ibudo idibo o na ni gbogbo awon ajo eleto idibo awon osise won ti won gba lati se abojuto eto idibo ni won ti wa ni sepe ti won si duro de gbogbo awon oludibo lati ri daju wi pe awon na ko ipa to joju ninu eto idibo ye ni kete ohun na lawoye wi pe ilu abinibi gomina ti nbe lori alefa ohun na lo je ilu ede apa ariwa ede ohun na ni gomina ti idibo ni agbegbe kan ti won pe ni bode iyun ni ilu ede to si je wi pe bode ye sagba ati abogunde iyun agbole won ibe na ni gomina ti idibo ibe na ni ward keji ojubuko idibo kesan iyun ward 2 polling unit 9 ohun na ni gomina ti idibo ni nkan bi dede ago meji iseju meji oku de ki ogbon iseju koja ago mejo iyun bi 828 ohun na ni gomina gunle ti ibudo idibo ye ni kete to si gunle won tuyaya gbogbo awon ti won benbe won fun won lanfani gege bi asoju ati eni akoko ni ipinle osun gege bi bowo si ti won fun won lanfani lati daju ko won yiko won wo won si se ojuse won gege bi omo bibi ipinle osun na ka won na ko ipa ninu eto idibo yi won si dibo botito ati botiye be si re ni gomina ba wa so gege bi asoju ko royin ninu oro ti won so won ni gbogbo eto nlo ni irowo rose gege bi ohun ti won fi lede fun wa so si je pe a mu e ko di pe kuro lori eto a fi foran na a fi ranse ti o pe gbogbo e na ni gbogbo awon bibi ipinle Kwara won ti e ti gbo no o to si ba wa so ni pe gbogbo e nlo ni irowo rose won si fi awon esu kankan na won fi ninu foran yi won fi awon esu kankan won fi nkan ninu foran yi e si te ti gbo latenu gomina fura lara won won fa awon esu kankan kan bi pe o nba ba la won gbo o to si nsele won si nke pe oga agbo olopa iyun lorilede wa nigeria lati se ohun to to ati ohun to ye àmọ́ lásìkò tá a wà yìí gbogbo àwọn àyíká tá a ti bumu táwa ti kàn sí gbogbo ètò òun náà ló ń lọ ní ìrọwọrọsẹ ìyún nílùú ẹdẹ tó jẹ ìlú abínibí gómìnà adémọlá adeleke.
0: bó o lọrọ àwọn ẹṣọ aláàbò lágbègbè ẹdẹ.
1: àwọn ẹṣọ aláàbò wà ní sẹpẹ torí wípé ibi táwa tẹdó sí ẹ mọ pé ó jẹ bí ìletò àwọn ìlú kọọkan síbi tá a wà tá a fi rìnrìn àjò wá sí ìlú ẹdẹ. gbogbo àwọn bí tá a sì ti rìnrìn àjò a rí dájú wípé láti ìletò kan sí ìletò mìíràn òun náà láti ń kan àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò tí wọ́n sì ń béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ wa gẹ́gẹ́ bí aṣojú kan ròyìn wípé ibo gan làwa gan ń lọ tí wọ́n sì ń yẹ àwọn ọkọ̀ wò bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ìyún túmọ̀ sí wípé ètò ààbò ó dúró wámú ní káàkiri àwọn ibi táwa ti mú tá a ti kàn sí torí pé a sì ń gbéra sọ látàwọn ibùdó kan dé ibùdó míì níbi tá a bá dé torí tá a bá wojú ago wa ètò ìdìbò gbéra sọ kò tí ì ju bí wákàtí kan sẹ́yìn sásìkò tá a wà yìí a sì rí dájú wípé a lè sọ wípé bóyá wàhálà kan ṣẹlẹ̀ níbi kan tàbí òmíràn lásìkò tá a wà yìí gbogbo ẹ̀ sì ń lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣe nírètí rẹ̀.
0: ó ṣeun tolú lọ pé òjò bí ó bá tún yá a tún máa kàn sí yín lápá abẹ láti jábọ̀ fún wa bí nǹkan ṣe ń lọ nílùú ẹdẹ àdúpẹ́ ẹ̀yin aráalé akànṣe ètò gbàgede àjọrò lẹ́ ń gbọ́ bí a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan comrade Abdulaziz Ozen ọmọtọ́ṣọ́ ẹ já wò ó lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun kó tó di pé ó wáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye lati ngbo lotun lo si papa julo iseku para eni laarin awon egbe oselu gbogbo akoda iroyin je ko di mimo pe o fe le ni adota awon eyan ti won ti jade laye boya nipase oro eto odibo ni o abi nkan kan mi ipile oso oni amo wa fe bi bayi bi ru awon kan won yi ba nwaye ko to di pe eto odibo waye e ma gbagbe pe eto odibo apapo odun 2027 yo waye se ki nse wi pe iberu bojo oni yo da soka awon ara ilu pe a jade dibo lojo odibo
2: se ri gbogbo ti agberun awon asoju koroyin yi o tun je kinu mi odun tori ba wa se wa ni pinle kwara yi kan bi pe asi losun inu yi la yi lo le mi ti wa na wa pe bo ni o ri e ri pe ni bere ta bere to yi adura ti mo se ni pe a fi osun le olorun lowo atori de nigeria ko lon ba wa dasi che get gbogbo ti ba ko je outcome eto digbo yi in to ti ko sinu lati ipile in to ko emi yan soke ni ki lo wo ti a n pare ni lori adigbo adigbo bi te bere kan wi pe se kiyan o pada wa fun elekeji se dandan ni abi bawo abi pe ki la mo fi won mo so po pe aidun osan ra le mu mejo la bosan ba dun a mu gba awa ta jara lu lo losan lowo so san odun bi odun ba wa la n kara ra won awa la mu san won na sa eyin kan wa abi yin abi ndun ma wa awa la de losun won lowo ki na fi won boya won wa bi won ni wa mo ije nbe lara won emi so le kan pe yin ni issue ba eyin ba mo se nso ti ba ti ra to ti se ba ti pe ko se le ri laye ije ni olohun gan ijo ti se olohun gan so ni te na ni se understand ti ba tin da fun to lori tele mu baba ti ja ibe ti mo bere yen ka won yen di mu kan de mo gbo anikala ah lelomi mo ninu opinle wa to pe nikan la nise to ani gbogbo e mo ri eni ta ni nenu ti o si mo soju wa lo niyan se won ni ka mo yen gomina ni mu ani so be fun wa awon yin la ka ya won emo yi lo jina si wa ta gboro lo mo ni dandan now ka mo wa ti mo wa gbo irun pa awon ara ilu jade mo ki won lakin pupo se ibo ti won da won lo si ori ti nawo yen won ti ta so won te ko sa la igbin osun tori gba ah ri kan ta le yo kuro me leyin egbe oselu ADC nikan atawon kekeke to tun wa labe won to je pa won two giant party olosun fa ma mejeji na iku bench na mejeji ari case of ipaniyan ari vote buying ke online se understand mo defi characterize election yi o fi han wa pe eyin te gbo fin lani gangan e bo wo fin to ta ah wa de kan bu na mejeji ah si re kan yin na mejeji ko jo involve ni awon owo raye ki won raye involve nu kini yi
0: mo fe ka wo bayi comrade omo tosho o fe ka wo bayi e to dibo gomina wa ye ipile anambra
2: okay
0: o wa ye ipile ekiti ah fe gbo jagidi jagan bi alara ah lawon ipile ti mo menu bayi ki wa lo de to fi je wi pe ti ipile osun to fi dayato
2: se ri nkan kokan mo so mo kokan gba mi e ri pe lawon election kan ni bi 2012 ta after that dibo ti general election ta fe dibo ti river state se pe bayesa ati river ko so mara won abi o ti a se pa big weeks who is who to be precise president Jonathan the then first lady one interest ninu go state yen se gbo to gbe governor yen so wi kedi gomina e ri pe nigba yen tension high nigba yen na in ma la won point kokan pe iru awon wo ni nbe lati nu ilu yen ta ba wu ati nbe ni pole ni e ri pe interest won e ma je national gini won gan o fe sun mo pe to sun ni indigenous ilu won o ti osun ma ti beyen den to ninu to ko igbosun sinu ju e ri pe osun o dabi litmus test ni fun election 2027 so this is the last bite before the main dish ti won serve ni 2027
0: awon le wa so wi pe ti tori pe eto odibo apapo nbo lodun 2027 ni jagidi jagan ifi nwaye ni ipele osun lori oro eto odibo gomina
2: ati opolopo nkan bi ta tin gbadan fesun kan speaker to wa ni aso ba assembly pe attack awon kan emi ta ti senator tin ja ti so pe se bayi lawon ede ti o mo we ti gbo emi so ko ti won so yi are lori lady inu mi do pa awon me egbe won lawon ni se eri mo so kini kan kan pe ara mejeji yo ku onu fitina yen a ri won bu a ri won yin baba jo condemn ka jo condemn won papo ni se gbo mi ye ka ba se fe yin kan fun ka ka jo yin papo ni however itin enitin na jura bi aso nu won na ma be ti ka tin si awon te ba wo current government nisin ni Osun state accord party ti won dije pada e ri pe gomina ti won ni nbebe ku bet ni state te ba wa wo national e ri pe ku bet na won to yo position ni state at the center se gbo e wa ri pe itumo re ni wi pe as a governance eyin mejeji do ta ba wo ba se nkatize bi ise ni be rodo governor Ademola Adeleke gbe ta ngbo ta si nri ka lori social media ka kiri ni wi pe won lo sise dada se gbo mi but te ba wo towards you know the 10 minute comments so that won ti won je oluworo tin lo nti won gbe jade nti benu se joba won ni pe awon the factor that can win election ati gomina won jo se on the same page ki o le mo kan ma ri be the core politicians o da pa wa na pass e furu re ni pinla ta ba wa wo ri pa won kan be result oriented people ni won awon result driving individuals people like us like awon kan pe to ba ti mu joba sise to quality to fun to se ki la fe ka ma pin wo si I understand that when you vote buying. But I want to do your gain or bear. So, this side is one bear. But of here, we pay a job bar, it is a lenny state. You want it okay. Oh, I got your job, but you buy any. You want to discuss in the state. I already discuss in the national. I want to review your gabby or tea once or that year, Denison. We pay one sort of paper. I want, I did. I
0: go for you.
2: Go for you. Can work. Look at what's on your different one. Land, if you can go viral. Tawon mo edu I cannot by the identity but person pe ra won because won ri ara won mo governor monday opebolu won de soju won le na se video elu ti en ba mi laarin awon moto awon security toto lo gba won wa do pe awon measure wa won han gomina tin be nbe awon smoke out eh bo ni waju awon gbo firun so after wa ru awon video yen nisin ki de fi ka gbara ni lori video yen oro ti gomina fes wo fi kan nisin pelu wa tawon niyan wu ebi ma ro kini kan baba ti sa o se ke se ke boya gomina lo ran won ni se e do gboro sebe ba wa bi awon ni yo boju won na e gbo mi won se kini won boju won
0: won si to nbe laarin
2: won si nbe laarin lo ni gomina la wo do wo lo ati wa de bayi won won so da pa won da wa lale won wa so wa pa pa pa ni wa nbe wa golopa what are what will you do won ti ta won pa so pe ta won le se ta won le se o ti sele what we cannot do as now exist
0: ko ma je ai ni
2: no yan mi so pe lori social media won si nkira mo man di ope bolo to je ti governor edo state eyin gomina e se moju to afia ti lu ti yin ke fi lu onu le why that
0: achi nlo sori obitibiti awon gomina te ma wa minister tin be ni pele osun lowo achi nlo be comrade motosho an lo be sugba jade ka polo oja ba ba de lati ka polo oja a lo si ile efe biti omi sore wa ko a kan si asoju koroyin wa nbe ife oluwa adebayo a kan si akoroyin wa nbe lati jabo oroyin fo wa eyin ara ile eku kale o
3: lati le se amugo
4: eh
3: o se jifo bi para kata
4: Ile ise Amugo Global Network ton se ibarajimpo lori sirisi to wa fun agba tomode jimpo ri to mara adan ronika so fun gbogbo awon alagbata wa awon distributor wi pe asiko ti to lati se idapada be se nba wa raja nipa jije gun moto oko koropo e fun ma ta won oja yin pelu SUVD o ti wa nle fun gbogbo distributor e mo gbagbe pe be ba se nba wa raja te si ntaja wa to le se ni anfani ati jegun koropo ati jeep SUV e ti mo le ise Amugo Global Network ton se ibarajimpo ri gẹbi ise wa ba se ma nse lododun do more sex reward lati le ise to nse jimpo ri jade ebu pataki tu wa fun best distributor of the year o le pe wa fun ekunrere alaye si 08120879930 tabi 08120879931 ile ise Amugo Global Network to nse jimpo ri lori sun ewa fun gbogbo eni alaye ati
5: Ayo nla ohun idunu ni ki alaboyun ki o bi were so layo leyin osu mesan idini yi ti ojulowo ile iwosan abiye maternity hospital to ti wa lati bi adota odun seyin sese agbekale eto iwosan ilera ofe fawon alaboyun ati awon tin woju olorun lati osu kejo august si september osu kesan ni eto ilera ofe na yo ma waye ni gbogbo ojo satije laarin agogo mewo owuro si agogo mejo so pere ti awon akosemose dokita yo ti ma da awon alaboyun ati awon tin woju olorun lohun lofe abiye maternity hospital present 2 months free Saturday at the month of August at September between the hall of 10 a.m. to 2 p.m. A toilet of Fena Niyoma Waye Logba Lewosa Abiku Goma Kwara State Wala Yele Kurere Epe 0704-011-7817 at Abiye Maternity Hospital Your journey to motherhood matters

0: Bon, e ka bo pada o lati ojude oja wa. Gbagede ajoro akanse eto rele ti a fin sori eto dibo gomina ni ipinle Osun. Ah ife Oluwa Adebayo o tin be lojula. Ah eku ise lataro o.
1: E seun o eku ise ninu studio te wa nbe yen o.
0: Adupe.
1: Ah ni ijoba ibile Irewole iyen ni ward 9 unit 11 nibi ti omo yede oselu APC Asiwaju Munuridin Bola Oyebamiji to ti ma di ibo won ibe lawa eto idibo nlo ni rowo rose awon arugbo ati awon afada oni won popo ndalun lati di ibo won eto abo to peye oduro awon eso alabo awon na duro wa mu wa mu pe lawon osise ajo INEC awon na osise takun takun lati ri daju pe ori gbogbo nlo ni
0: rowo iwo se omo ye dupo gomina labe egbe oselu APC nje ti e ti ke fi won boya won ti wadibo abi won ti wadibo
1: elu lati gba ti article wa si awon ni mu fe le so wi pe gbogbo awon omo niroyin awon ile se oniroyin la nduro de a o ti ri won sugbon a ti ri eni to je adari egbe awon odo ninu egbe oselu ile Nigeria iyen ni mo je barrister Adesuyi Daramola ati e ti foro wa won lenuwo and the so ju ejo osolu kokoko na ti won wa nbi sugbon a o ti ri oludije ko gomina labia

0: awon alenu loro mi
1: awon gima sofin gbogbo won the president the speaker himself
0: kilode
1: eh se ri mo ti ba pade igbe yi na mo ti ba pade radio kan laaro yi na eh eni tin taja o fi yan wa wi pe to ka wo si la won si e gbo mi e pe gba ta awon mo pa awon need nkan kan be won se kini won ro lona be awa ara lu mo so kini ke awa la mu san won
0: nje o ye ko ma ri be bi
1: eh to won gege bi won sese she understand na he ke tan be ni wi pe se ri awon iya wa ah inu mi dun ba ko ba se ngbo ipe ba ipe ka ba soro ka ba ta la ba so te mo ta won asoju ko yen gbe phone fun awon iya yi ni ba ni igba ta fe ta ba soro lede obirin na ni won ni ka ba soro nbe ni ikire na obirin na ni sincerely mo lu won logo enu ameyin ya oja te fi npomo ti fi fese re wole hun e dakun e mu e toro lu ye gbe ro lu ye je ko kinko yiyin e ti gbo obirin kan ni ma n ba dawo ti e dale to ba si le ya won iya wa nkan e ti tan ni ye o so ni wi pe gbogbo aro so atokunrin atobirin atomode atagba despite awa ta han si lohun yeru n ba wa e si gbe iberu le si jade olohun wo labe yo yan fun yin yo yan to da to tulo yo yan yo fa wa na se yin to le mu election wa credible laarin awon ti won jo n be yi ni pe boya ka mo re winner se n gbadun mi laarin awon mejeji ta ro ko arin yen o to na gbe mi na be ta won na contest e gbo mi ka wa re gbe kan to kan yin ayo however awon gbe kekeke ija won na sise to ye ki won o se ka te lati expect victory so gbo do ko ja si laarin ipinle osun ati accord ati apc eyin mejeji itante e fere lo election yi in to le ni akaka ko ke gba gbodo lo lori nikan lati gba pe to ba ja si agba folo
0: ara e ja tu kan si asoju koroyin wa ni agbegbe modike te mo ife Adedayo Adewale Adewale Adedayo omi eko na ni ka lanfani lati kan sawo na ki won jabo royin fun wa bi nkan se nlo iyen ni agbegbe modike te mo ife lati so awon kan eleti won ti kefin eyin ara le ele darapo mo wa loju opo YouTube bayi bi nkan se nlo nbe ki ewo ele fi ateranse sowo si wa loju opo YouTube on tabi ke lo tarata si oju opo WhatsApp pelu 0913 655 6864 0913 655 6864 number tele fifi ateranse sowo si wa nu loju opo WhatsApp sugbon bi e ba pe tarata wole o e lo soju opo 0913 655 6952 Adewale Adedayo e ma ko ojumo o e seun o e ku ise lataro
2: ise mi ni e seun
0: agbegbe bolewa bayi
2: awa ni ojuko idibo kini ni koliminu state ile o ni awa ni wodo koliminu state ile ni ilu modakeke ni presidency community primary school ni alagbagbo
0: bo ni oro idibo nbe nje awon eyan jade bi awon esu alaabo nko ati awon kan mi
2: awon eyan ti aya lati jade lati wa dibo ni bi ti o si si gbonu si eni oto pelu bo se je pe awon esu abo won duro wa mu amu inu loju ko dibo ta wa yi lori gba pe gbogbo awon ti won je olulufe alaji leyan je osodi be won bara won ti ko lo inu lebi ti lebi bakan na awon eyan wa ndi ti won ti aya bo ti le je pe agbelaju aboko ni eto idibo gbora so lebi pẹ̀lú pé àwọn ènìyàn ò ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́tí sí ìlànà táwọn àjọ elétò ìdìbò ń fi lélẹ̀ ó tó bí aago mẹ́sàn-án sí ogún ìṣẹ́jú ó tó bí pé ètò ìdìbò gbéra kan méjì lẹ́yìn tí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olúwo kan ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ dáadáa tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò gbogbo èlò tí àwọn elétò ìdìbò tí wọ́n fẹ́ lò tí ohun gbogbo sì wà ní ìrọwọ́rọsẹ̀ kódà níbi tá a wà yìí a ní àwọn tí wọ́n jẹ́ ògbóná-gbòǹgbò kan lára àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdìbò inú níbi tí a wà yìí.
0: Ẹ jẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀.
2: inu mi o dun bi e ba wa soro.

0: adura ti ko wa wa ngba o na ni pe kọlọrun oba dakudabo ki o ba wa tu ile Nigeria ko ba wa tu se ko si bukun ile wa Nigeria ah awon asoju koroyin wa ah lede abinibi te mo ide gesi won tin be loju la pelu wa ah ife oluwa adebayo ah e ku se o
1: hello
0: e ma ku se nbe o
1: ki won ka ibo won loju won won fi ti pa meni keni lati dibo fun ede oselu APC ti won je lujije fun won de wa o gbogbo de n lo ni won ro se ti ta fi kuro nibe ojo ona wa ta wa wa bayi an lo si ibudo idibo to je ti ward kesan na ni bo unit 3 on la wa lo woni eni to je e kan na ede oselu accord gan lere oye wu mi senator lere oye wu mi ward won la lo bayi lati lowo bi gbogbo nkan bo to se lo nibe na
0: Eje awon bi agbofinro papa julo awon ajo tin mo eni to ba luwo

ago laughing to that Monday 8.7 FM ile Ilorin Mukia alase apase ile ise wa ni ti fun wa lori ofe yi dada yin ko mo ni dibaje o gbogbo loga loga ile ise yi gbogbo yin na laki ile ni eji be latori oga agba awon osa oga ti meleka karakata leka eto royin leka eto gbogbo tin lo leka mo iran gbogbo ise ile ise yi patapata gbogbo yin laki lai teni ko kan si o ise wa ko ni dibaje iwaju na ni gbogbo wa mo lo mo ki gbogbo loba loba ti melode ile yi ade ope lori bata ope lese esin oba yo si je oko pe adupe o lowo gbeyin ti en sugba wa lori eto yi ipe esun wa so fun yin wipe eto yi eto ti a fin sapunle awon kabiyesi wa ni gbogbo patapata e si kaluku wa wa lori le ide agbaye kawon omo wa ati ran tin bo kun le mo iboni lu wa ti e ti se ti oni si pe won so pe awon baba kan lo wi pe won mo ibolorirun awon gan bo la won ti se ta lo ba to ti je nilu awon ta lo won ba to be nibe titi di akoko yi ohun ti eto idale lori re o ta fi pe ni ago laafin o ilu ti a o ti se ago laafin loni ko jina si aran orin ko jina si arandun be ni ko jina si ilu ilale lapa ni a ipinle tekiti lohun ko jina si osan ekiti odo owa ekiti oke lati ila orangunu ni ipinle tosun ile ife ni ilu yi si ti se wa bawo ni won se de ibi ti won wa loni bawo ni won se dide ni won se rin ti won fi wa de ibi ti won wa loni gbogbo rẹ ni kábíyèsí wa lónìí yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí tí ó sì gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ fún gbogbo wa ẹ kú kalẹ̀. ìlú ọ̀rá ìgbómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun náà ni à ń lọ lónìí kábíyèsí wa asáò ní ti ọ̀rá ìgbómìnà ni baba wa His Royal Majesty Oba Johnson Adekunmi Alani Abikoye Oro lo ti moye wa Ariwa Joye kini tawa ni kabiyesi wa yi oruko baba re a ma je Oloye James Adewole Abikoye ti oruko iya re si nje Olori Juliana Olawumi Abikoye lati idile oye Oba Oro lo ti moye wa nilu ora agbomina ilu ora agbomina lo ti bere ile eko alakobere ni St. Stephen Anglican Primary School ora agbomina o tun lo si ora Secondary Commercial Grammar School ora agbomina o fi han wi pe omo ile ni ile eko yi lo si pari lodun 1991 odun 2001 lo darapo mo Sahad Sadab Investment Limited be sales assistant or the sales manager ipo yi lo wa titi di odun 2005 ko to pada lo ko eko lo ba gba olabisi ona banjo university lago owoye nipele ogun lo ibi to ti kawe gba iwe eri la odun 2006 lo di are apapo fun awon akeko to je omo bibi ilu ora igbomina 2008 lo tun di are apapo fun gbogbo akeko to je omo ijoba ibile ifedayo ni ipinle osun o se ise oluko leyin ti o kuro ni ile eko giga nilu ibadan lodun 2010 o kawe ni ultimate power gospel college nilu ibadan lati fidi ise iranse re mule 2011 si 2016 lo fi se olunlowo pataki si alaga ijoba abile ifedayo 2019 si 2020 lo fi se senior legislative assistant si honorable Mrs. Adenike Abioye ti o je omo ile igbimo asofin ni ipinle osun laako ohun lodun 2020 won yan bi omo igbimo ti o nbojuto eto eko nijoba ibile ifedayo ni ipinle osun nibẹ lo ti di alaga agbadijọpọ ijumọ to n bojuto eto ile ẹkọ
lawon ijoba ibile ni gbogbo ipinle osun 2022 lo di akowe ijoba ibile ifedayo baba wa to ni je ni ti o karamo ise okowo lopo lopo odun 2018 lo ti jumoda ile ise global heritage resources sile

0: o ti je oga agba patapata lodun 2012 ni omo ba bikoye nigba na di oko olori loni oluwa solape jumoke abikoye omo fadipe ti olorun si fi omo rere to beru oluwa jinki won saju ko to di oba lo ti je alaga idagba soke fun agbegbe oke ayan ajulo opin ni ilu okini ojo kejo osu kewa odun 2024 lawon afobaje ilu ora igbomina panupo ti won si yan eyi oni omo oba Johnson Adekomi Abikoye bi asa oni ti ora igbomina ti gomina ipinle osun olola julo Jackson Nurudin Ademola Delekesi jan lonte ni ojo keta di logbon osu kejila odun 2024 ti o si di asa oni ti won jawo yele lori to si fi si ori apere awon baba nla re bi asa oni kokan le logbon ni ogbonjo osu kejila odun 2024 lojo karun osu kini odun 2025 logba iwe eri ati opa ase lati odo ijoba ipinle osun nibiti gomina nibiti commissioner fun oro ijoba abile ati oro oye ni ipinle osun ti soju gomina eyi oni honorable amofin dosu babatunde ti igba otun si wo ilu ora gomina nibiti irepo isokan itesiwaju ati asha ti o tin joba kabiyesi e mo ku kale o ago laafin o e ba wa sago laafin
1: ago oruko yin kabiyesi
2: ko mi ni alaye luwa oba johnson adekanmi abikoye oro lo ti mo ye wa ariwaju ikini asa oni ti ilu ora igbomina
1: nibo ni ile yin ni ilu ora igbomina
2: agbole oke afin ile mi
1: oruko baba ati mama yin sa
2: baba mi late chief adewole james abikoye ti mama mi na je late mrs juliana olawumi abikoye
1: ese kabisi bawo ni ipo oba sede
2: won ba won se ipo ti won ma n wa kakiri gbogbo omo okunrin ti won ba ti bi si dile oba ona ni o ni eto lati je oba sugbon gbogbo eyan o le je oba lekan na idile merin na ni o nje oba sauni ti lu ora yi idile akoko ni abata kumosin ruling house idile oro lo ti moye temi ti wa idile ameso moye ati idile odumirin kanle so idile merin yen ni o nje oba sauni ti lu ora igbomina
1: bawo wa ni e se di asa oni ti ora igbomina
2: ton pe nti olorun ba ti ko bi oni adele aye ni gbogbo en sele ati orun lati yan ipin emi no mo olorun lo ni irin ajo gbogbo ati ni korita kokan gbogbo awon to ma je oluranlowo ti ipin olorun ma fi wa si muse ni olorun lo ati je ko wa si muse
1: bawo ni won se yan yin bi asa oni
2: to God be the glory nigbati baba mi ti o wa ni ori apere yi in asa oni ti tana yi ti won ri bi agba nre ni inu osu kokanla odun 2023 ni won ri ibi agba nre gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ yorùbá ṣe wà orí apèrè ò gbọ́dọ̀ wà ní òfìfo so ní ilé pẹ̀lú arrangement tó wà nílé nígbà yẹn kódà kò tiẹ̀ kan ruling house títí wá gan so ruling house míì ni ó kàn ṣùgbọ́n torí pé bọ́lọ́run ṣe máa ń ṣe nǹkan wọ́n nìkan gbé lọ sí ruling house wa gbàtàn gbẹ́dẹ́ gbèdébẹ̀ initially níbẹ̀rẹ̀ mi ò show interest gbàtàndẹ̀ ni kan máa kọrúkọ àwọn eligible candidate from the ruling house so wọ́n kọrúkọ mi láti family wa my ẹ̀ka pé ruling house kọ̀ọ̀kan náà tún lè ní ẹ̀ka méjì ẹ̀ka mẹ́ta so àwọn tó jẹ́ ẹ̀ka ti tọ̀dọ̀ mi ti ṣe ayélujára dynasty royal dynasty wọ́n kọrúkọ gbogbo àwa tá a wá láti bẹ̀rẹ̀ so gege bon se so fun wa won ko oruko bi marun so won pe gege bi lana yoruba won pe babalawo to ma wa define so fortunately oruko mi ni won kokko da so batani e ti wa da o so fun won pe won le da mi mo pe ifa to n da yen awon o tun gboro da mi mo pe leyin eyo kan to n ti da yen na ni on le da pe gbogbo awon to ku kan file pe ni yi ni kan mu oruko temi ni kan ni my own branch of the ruling house na present so gbati committee ti lu na yan lorisirisi lati lo se wadi awon bi tan lo na ani emi na ni ifamu so emo another stage na ni gbogbo ati arabo pe to ba je ife olorun na ni ki ife olorun ko se bi asebara wa ni ori ite na ni
1: se nigbati ifa wa so wi pe eyin ni o kan sa ti awon mi na na wa ti won so interest se ko si ifanfa kankan
2: ifanfa wa o ifanfa po o po gan ojo ti mo je oyi ti mo joba gan gba ti mo fe soro gan orin ti olorun fi si mi lokan to jade lenu mi na niyan pe eru olorun ba mi ohun ti olorun ba ti pinu lokan re lati se ko si eda kankan to le da duro ifanfa po ko nse gbogbo eyan lo ma gbagbo pe abi nkan ti fa so awon mi de so pe ko si nkan to ka won pelu ifa won tun pastor gan elomi en to ba je muslim le ni ko si nkan to kan pelu nkan ti pastor so olukaluku na se ti e orisirisirisirisiri ifanfa yen le koda to di sugbon nkan ti koko to wa nbe na ni pe nkan ti olorun to ba ti lohun fe se ko si eda kankan to le da duro nigba yen ara awon ta jo n du awon to ni owo lowo awa baya ni ko si owo sugbon olorun o je ka siri tu asiri nbo awon to lowo lowo gbogbo awon afobaje gbowo fa awon afobaje mo so lojo ti mo ngbo pase pe mi gbori ninu tan gege bi omo yoruba pe kan gbowo kan fun afobaje lowo ajemonu won ni won le gbowo lowo eyan meji won le gbowo lowo eyan meta sugbon gbogbo won na dawo pada won send owo yen sa account won gbogbo won na return owo yen pe awon oro to wa nle yi ki soro owo pe oro pe awon fe mu the right person gbogbo awon to joloye na ti o nsa afobaje gan gbogbo won na duro na duro gbagbagba pe iti oju ona ta won ti ri ona la won ma to so ko wopo kiru nkan be yen ko sele especially in this contemporary era ko wopo asa ti awon opolopo ma ilu ba nda ni pe ifa to ba lo mu eni ti o lowo lati joba pe enu fa gan o gbe o but awon o wo pe eni o lowo lowo abi ko se
1: nigbati awon afobaje wa fi han gbogbo ilu pe kabiyesi wa titun re o bawo ni ilu se ri lojo yin
2: inu gbogbo ilu dun popo tori bi ati bi mi o te nse olowo e pe eyan je melonia opolopo nilu na ni won mo pe olorun fi ori ofe ka je omo luabi ti olorun ti je ki mo nife lu pupo pupo lati kekere so o je ki awon ilu na ki won ni ife si emi na so inu awon eyan dun pupo
1: ojo wo le gba opa ase
2: ojo karun osu kini odun 2025
1: kini afojusun yin fun ilu ora igbomina
2: afojusun mi ni wipe gege bi ilu ora awon itan ti ati ka nipa ilu ora ko te to dipa joba ati awon nkan ti a tun mo again ilu yi ni agbegbe igbona yi igbomina ta wa yi o je ilu ti o tete ni modern education primary school ti wa nilu lati 1912 the first church o ma pe 130 years ni odun yi that was since 1896 to si je pe ati lani o ati omo aran ni o ati gbogbo awon ilu to ku ni gbomina awa la je akoko ninu iru awon kan be sugbon mo ri wi pe ko reflect ko ifarahan o si ninu ilu so de je nkan to dun wa lokan pupo so afojusun mi ni wi pe mo fe ki ilu yi ki olorun ba wa so di lasiko temi Olorun ba wa so ilu ora di ilu ti a le pe ni ilu igbalode ti a ba so pe ilu igbalode ko tumo si wi pe boya all the tradition and cultures pa fe scrap e o sugbon a so ro ilu igbalode nipa awon nkan amaye derun ti o le wa nilu awon nkan ti o le je ki igbaye gbadun ko ba ilu ora igbomina awon kan ti o le je ki o reflect ninu ora pe ora kawe pe ora na nse ilu ti a le fowo ro seyin ni awujo so I want to see a kind of development ti o ma within the next 20 years to ma surpass nkan ti a ti n ribo in the past 100 years. So afojusun mi niyan in terms of infrastructure, in terms of social amenities, in terms of educational advancements. So awon kan ti mo fe ri niyan.
1: Kini imoran yin fun awon omo bibi ilu ora igbomina?
2: Imoran mi fun omo ora igbomina akoko pe omo to ba so lenu o so apo iyako mo fe ki gbogbo omo ra karantile ka nife ilu wa that spirit of patriotism o ye ko high so that ki commitment wa si ilu na ko le high opopo meka to mo roro awon eyan na lo nse o ti awa funra wa o ba de se ilu wa o ba difficult fun awon ara ta lati wa ba wa se eleru lo ma ngberu e na ma ba ko fe so mo challenge mo pe gbugbu omo ara nija pe ki gbugbu wa ka ni ife ilu yi ni o kan aya wa ka ready ka se tan ka gbaradi lati tun ilu ara se ka ma 30 nipa bi ilu ara se ma tesi waju tori pe ko si eni to fe ba wa se awa na lo Olorun ma lu lati tun ilu ara se
1: kini ipo ba gba lowo yin
2: adupe lowo Olorun adupe lowo Olorun ti eyan ba je eni to ni arojinle awon kan ti ipo ba ma gba lowo eyan o po gege bi Olorun se yan David to je abi keyin Jesse ti Olorun ba yan mi mo gbodo mo wi pe responsibility ti Olorun gbele mi lowo be responsibility to why enormous ni and power is responsibility so mo gbodo kokko mo lokan mi wi pe en to ba mu mi ti o fa idojuti pe nkan ti awon ara lu awon to kowo ti mi leyin nigbati mi o je nkan kan ti mi o ni nkan kan je wa mo fi ni ah won de wa so ngba yen na o pe yo ba ori ipo yen je ni o mo gbodo mo funra mi pe mo gbodo sa fun so gbogbo awon inti ko ba se ti abale iwa ti abale ba lowo olori abi adari ipo yi ti gboro kokko gba kuro lowo mi na ti gboro kokko gba kuro lowo mi ati wi pe awon nkan kan na wa to ni se pelu asa ati ise wa nile Yoruba so tele mo le ma lo loju titi kin ragbado tan sun to wu mi je mo le ri bọọlu atẹpa to wu mi je mo le park moto mi kin bọọlu kin lora ṣugbọn mi o le ṣe bẹẹ mo bayi mi o le ṣe bẹẹ mo bayi tori ipo ti mo wa so tẹlẹ tin ba nlo mo le ri ọmọbinrin to wu mi ti ma park ti ma park ti ma pe fine girl 1b ṣugbọn tori a gbọdọ fi aye yi wọle a gbọdọ fi ori ipo yi wọle tori awon baba wa awon baba nla baba wa won o fi wole ara nkan ti mo ro pe ma ti e be lowo mi gan ni pe oruko wa gege bi asao ni o ni la nba juruko anybody to ba je asao ni bi you qualify o need the same bloodline pelu oni ofife so it is an exalted position ti a de godo fi wole so gbo awon nkan to ma je ka le be igbe aye ti ori ite demand fun ti aban se tele agbodo pati
1: ni akutan bawo ni lui se nje ora igbomina
2: itonra ki ma je ki oyinbo popo
1: very short
2: yes itonra o ni se pelu irin ajo lati ibikan si ibikan ta fi debi a ora tan ni awon baba nla wa so di ora a ora tan ṣugbọn nibi ti ogun okun ni gungun ko ma nibi to tin gunbo ati ile owodo ni okerewe quarters ni ile ife ni awon baba nla wa ti okese oloja to je olori won gba yen lati kuro so on ti settle down si kisagbe ta won baba bi mewa ti je nbe to je asawo ni won kuro nbe won settle down si okewu ton name after agbole ton ti kuro ni ife which is okerewe so tawon ba na tun ti je nbe lori sirisi ko to di pe ogun ni sisem tele nigba yen mo pe gba ti o ti si joba might is right ni eh eh ndo ba ti lagbara ju ni o do won gbogun ti ra won ni so ogun lo affect awon baba la baba wa to gun ba tun ti ton ba ti settle down si bi kan to ba tun ti pogun kan tun de ton tun ri pe ton tun kuro ton ba tun ti fi fa bere titi ton fi debi ti awa yi so nigba to gun yen ja to di pe won tu awon to ma lo ilofa awon to ma lo oro awon to ma lo omo aran ila imesi ti gbogbo won tuka after ti ogun yen lo le ti won pada de awon to le pada di ba se nso yi na we have our son descendants in more than 10 towns more than 10 awon kan si wa bi ni last month agbole won ni ilofa agbole okerewu oruko compound wa ni fe yen lawon si maintain ibi na na ti lo so gba ta awon to wa le pada wa leyin ogun yen mo se wa rira won na wa so fun wa pe a o ti era tan that means we did not all perish ko ti en se gbogbo wa na la ku tan iyen na wa pada so di ora sugbon igbomina to wa leyin yen iyen ni se pelu agbegbe bi ta wa
1: ni akotan e ki awon oloye ati gbogbo ilu ora igbomina
2: mi ti e gboro ma ki awon oloye tori won ni ti egun eni ba jore ori ma nya atokun ni bi awon loye se nso pe mo se dada leyin kin dupe lowo olorun kin dupe lowo awon ebi mi ati yawo atawon omo ti won fun mi ni wahala ninu le ton je kin le ma think straight kin dupe lowo gbogbo omo wa lapapo ti se oke afin ope pataki fun gbogbo loye fun ati leyin fun iduro ti gbogbo ti mo ba ni mo fe na ni won ba mi fe a ri pe boya won gbe gbese pe abi won fe da luru meni lori tori pojo moye kere mo dupe pupo lagbara olorun olorun a je kan je ola olorun pe lara mi olorun je ki emi na kin je ola olorun pe lara won so mo dupe lowo gbogbo oloye papapata atokunrin atobirin ati awon baale mo si dupe lowo gbogbo omo ilu ora igbomina fun atileyin fun ife fun aduro ti ti gbogbo omo ilu lapapo fun mi
3: bajo bayo akari aye
4: gangan ni koya
3: bo ran aka gba yi le
4: gangan ni koya
3: irawo ayo.

kirawo ayo asa oni dandan ni oyo kabiyesi ese adupe pe gba wa laaye loni lati je ki gbogbo omo ilu ora igbomina ni ipinle osun ki won mo bawo ni ilu ora igbomina se se bawo leyin gan se dori apere ati kini ohun ti eni fun ilu ora igbomina adi omo pe lori pato omo pe lese ese oba yo si mo je oko pe adupe o papa julo mo dupe lowo awon ti won se atona mi de odo kabesi papa julo omo wa victoria feyi aya akoko ola omo bibi ilu ora gbominan ni won ati alagba oluwa seun gbogbo eyin agbagba oloye patapata ni ilu ora igbominan gbogbo yin na ni mo ki pe kara ole na la akoke iru yin e seun o adupe lowo yin ni akoko yi mo fe ki amo wi pe kabiyesi wa kan ni ipinle Kwara won ma ti se ohun ara meriri kan o baba wa ti gba phd bayi phd ninu imo ti amo si security and conflict management ni Alikma University nilo ilorin mo ki kabiyesi wa pe won ko rire lekan si mo so fun yin gbogbo eyin ilu kokan e ja jo gbelu wa laruge development association kin to ma lo mo ni kin ran yin leti wi pe ojo tuesday si thursday to nbo yi ni efata yo pe odun kan ni Sinners Movement Church monitor lai lorin o e ma gbagbe o tuesday si thursday yo pe odun kan a si se isoje nla ni won se nibe mama bola re nbo femi dairo anuyanju e nbo Amoni Brass Band nbo nbe kainde ogede npe awon na wa nibe pastor popola baba wa woli kolode gbogbo ni won wa nibe ewa ewa gba ibukun ewa ewa gba iyo titi di ojo mejo Olajide Ibrahim loruko mi be ba fe pe mi o 08035967746 ago laafin o

0: ni sheke sheke ohun ti won gbe elomi kila n pe guilt o ni sheke sheke pe eh se mi ti mo se le eh se kini kan eh se ma bi mo bayi boyo ti seyun o wa fe loko eh se ma bi mo bayi guilt to je wi pe olorun ti dariji ti pe awon sheke sheke to wa nbe ni elomiran I need dariji eri wi pe mo ma saba tenumo I need dariji I need dariji mo ma tenumo won ti de ipele pe ha oluso agutan mo ti gbianju mi mo nkan mi to yi mo le se mo ni gbo mo sorry tinu bokunkun ti lesu sagbekele ile fere mona kokowa to nilo lati ja seke seke kuro ni ara re oni wipe ko wa sodo jesu kokowa kokon niyan awon eyan le gbadura fun e o pastor le be soro iyanju awon ijo won le encourage e sugbon eni to n gba ni olugbala to to oni jesu o so wi pe bi omo ba so e di ominira iwo di ominira ti to John chapter 8 verse 36 Joanu chapter 8 verse 36 here o soro nibe
1: nitori na bi omo ba so yin di ominira
0: o ni bi omo ba so yin di ominira
1: e di ominira ni toto
0: indeed you are free indeed ni toto ko so pe e di ominira o ni e di ominira ni toto iyen ni wi pe jesu fun wa ni itusile ofe ikeji oni ironukuwada opolopo nkan ti won mo nfe won fe itusile won fe ise iyanu sugbon won ronukuwada now olorun won fe ki olorun mu won kuro ninu igbekun ti won wa sugbon nkan to gbe won si inu igbekun yen won yi pada kuro ninu kokoro keta oni idariji te ba ranti aso boya lose to koja ni abi lose ton mo to fe so fun adada e gbo mi enikeni ti ko ba ti dariji omo ni keji bibeli so pe o la o se idajo fun lai ni dariji ki lo le kini eyan le se fun o to be to ni le dariji kini to je wi pe to ba njeun wa mo ronu eniyan to ba sun wa mo ronu eniyan eniyan de ti move on o sugbon wo move on boya okunrin atobirin ti won fe ra won date ara won awon young guys won fe won ti ro pe awon se yawo unfortunately won o se yawo won wa boya eyi oyi okunrin o lo fi obirin le tabi obirin fi okunrin le eni keji ti move on iwo move on o si gbe bitterness yen o si gbe si inu okan re tuule ki won na ko le gba itusile looto nkan ti won se ki se po da ki se po da sugbon to ba ti dariji o le ri idariji fi esan le fun olorun je ki esan ko wa ni odo olorun kokoro miran to nilo lati ja seke seke o ni mo oro olorun opolopo fi la won sinu ide tori pe won mo oro olorun e ri nigbati o

0: ba ti ibi to ba tun tin sakakiri ni won to gbe nkan mi le won lowo ma imagine eyan lo sodo iranse olorun o en ti won pe ni iranse olorun o da ifa fun won se iranse olorun na ni aya e je ka lo wo akose jaye re e omo olorun o se se mo because o mo oro olorun o mo nkan ti oro olorun so iwe joanu ori kejo ese 32 o ni eyin o mo otito o ni otito yo so yin di ominira ominira awon miran won mo njo lori iro ah ewo emi mo ti dagba mi o le yi pada kino kini iria bawo lo se dagba to to le yi pada ah ewo idile iti gbogbo e ti pari bayi ko si nkan kan to tun le sele si mi mo ewo mi o sase yo riri Jesus olorun so latenu Jesus o ni emi ki o fi o sile emi ki o fi o sile egbogbo awon oro mi na so wi pe mo le emi le se ohun gbogbo emi le se ohun gbogbo I can do all things through Christ that strengthen me oluwa ni oluso agutan mi emi ki o salai ni iyen ni wi pe mi o ni salai ni to dara iyen ni wi pe mi o ni je gbese iyen ni wi pe mi o ni kuku ojiji o lo so fun mi wi pe ma gbe iyodo odo mi ma gbe ti o fi pe hallelujah e to tele ni wi pe koju ija si esu esu yo sa iwe James ori kerin ese ikeje o ni eje ki a yonda ara wa fun olorun eje ka yonda ara fun olorun mo gbadura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti wi pe olorun yo ran wa lowo kin to mo pari lo mo fe so kan fun wa wi pe Jesu ti segun fun wa Jesu ti segun te ba ranti orin yen Jesu ti la omo le o le la mi mo le o isu to ba gbe mi to gbe mi to gbe mi isu to ba gbe mi o le la mi mo le o Kolosi ori keji ese 14 ese 15 Kolosi ori keji
1: o ti pa iwe mojemo
0: ibi ti ma ti duro le ni niyan to ba dose to nbo ma tesiwaju o ti pa iwe majemo ni re
1: ti o lodi si wa
0: o lodi si wa ti gbogbo nkan to lodi si o olorun ti pare mo soro odi ni para re mo mo ronu aburu ni para re mo e je ka gbadura olorun alagbara nla adupe lowo yin fun ti ose yi o agbadura loruko Jesu oluran lowo ran wa lowo ni gbogbo ona oluwa ran wa lowo oluwa sanu fun wa ma je koju ti wa o gba wa kuro ninu gbogbo sekeseke isu Jesu Kristi oluwa wa ami
2: akoko anu ati ori ofe lati ngbo lati ijo kerebu ati rafu oni tesiwaju eka kefa e pade wa lose to nbo ni akoko kan na lori ikanni fun ibere igba niyan ju tabi adura e pe sori ero ibanisoro yi 09059688261 bakan na e le darapo mo wa ni ile ijosin wa to wa ninu ogba si anes college taboke ilorin ni gbogbo ojo isimi ni agogo mewa owuro ayo la fun pade lose to nbo ayo ni o
3: sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́ja bákan nínú.
4: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
3: Ètò eré ìdárayá.
5: Àwọn tí Ronaldo nísì nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà bẹ́ẹ̀.
3: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
5: Akinyin o.
6: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́.
5: Bàríbà.
6: Lórílẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà.
3: Mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ̀ Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.
7: and I don't even feel guilty about it.
8: Obsessions are not always bad, especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme.
9: Incredible and reliable news on your shining supreme station. Diamond 88.7 FM, Ilorin.
10: For reliable, up-to-date source of credible news at all time, your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM, Ilorin. Shining supreme.

ogun matuka san ni bi ki bi laye kaye tegede tun lanfani lati tun segere sin eyan lo so toni e ti tun lanfani o lati tun ma teji si feti ko loni kongbe kongbe ye koni tun be loke tete tabili to kokoro kakaraka ti o gata diamond ni won papa bi oju pona 88.7 ile lori on be gogogo la wa ta ko mo le se ta tin da bi edun ta kede ti bi owe oyo nile mo kiyin kin to wole lo so tun nini yen aguala ajo osupa mi bode fọlọrun oba e ka so o nibi kibi laye kaye te lanfani lati duro si eyan lo so tun ni soyo logo logo le go ne bi le ti le gbo awon aja abale gudugbe royere daraya ti ko ni won ni won pe tabi sugbo kankan nu niyan to tata sna la ise aja rabuka eyi ke ise akunfi iroyin oju lowo ni o yato si genje nbi gogogo le ti le dacha mo ki eki e be ba ni jobo jobo lapa assembly because omo ti o ba nige o le ba won gbege se omo ti o ba ni kire ti o ba ni selapa to ba ba won pe wa oni ba won pe pada lowo kan lagasi kale oya reti gbogbo ti bere na tori pe idije league to je korin korin la won orilede to to bi marun ni le o ti bere si ni gbinaya ni koko ejeji gege bi ase kowe re assembly because loni ni gogogan idije la liga domido lorile jospin ti o lanfani lati gbinaya to ba wadi lose ti n bo oun gogogan ni idije liga agbakuta torile degesi tawon ti chelsea awon arsenal awon ti mayo awon ti liverpool awon ti newcastle fe mo gbogbo

0: lojo simi awon ajagun gba DFC Asna oluko ni won o ti ni ki awon olufe Asna ki won lo foko bale pe o towo ba de ntutu lati sun ise on siwaju ninu iko agbabolu Asna a ri pe o ti nlo bi odun keje lo ngbese le abi o si ti o jo bi pe o ti gba community shield meji o de o gba FA kan
1: o gba league kan
0: mo wa fe ki awu bayi se ki ko Asna ko si ma te waju pelu pelu ateta ni abi ki won ku wo pe adeun ti on ku tori pe ti o ba fi ti sayi to ba ma fi tenu bedo penu pepo nkan to ku laarin won yo fe ju yo fe ku kekere se kan ku yonda re ton ba le pari sa
1: emi ro pole kaye Asna o le lo ba tori ton fi le mu won ton le ni suru fo don merin ti o gba league tan fi le lo tan fi duro ti pe aya ni gbagbo nu e ton lo sa ba won se ti suru won ton lo si ni pe ko kisi suru re ton fi gba league fun won emi ro pole ton fun ni mo contract
0: leyin odun 22 won lo gba league fun
1: won o lo gba fun won so odun apodun karun e gege bi olukan ni won o lo gba fun won odun kefa to jo 2020 la ko join won so ton fi le mu won lodun kini odun keji ti o gba te le lo tes wa le suru foto fi gba fun yin mi ro pe lost water wa yi o ye kan fun lanfani lati du tori pe wa ni ka wo npf premiership ni sin ololuko to ti peju lowo lowo bayi ninu team kan to wa ngba ti ki ateta ti lo siwa ti agade lati lo so mi ro pe Arsenal kan fun ni contract mi tori pe owo tan denis ogun won final champions league last season won gba league ajo lasan ti ro e kan so mi ro pe kan fi skale tori pe ma ka wo ninu league that side to pe ma kin so en ti mo ro pe le gba league lo tun Arsenal ma fun number 1 tori pe ninu awon to e kan ja fun league Arsenal kan lo ni lori team coach gba nku to jo ja fun league Chelsea
0: e ṣugbọn ta ba wo bi won se ra gba bọlu si lojo oja nko
1: ah n ton ni le nko mi le na fi gba si last season so that
0: eyin oro bi ko le
1: e kan need ni pe kan boost squad won si ni pe awon bi kokoba bi en kan le ni injury pelu ton ni le yi o ati coach won ton ti ni le na Mahrez kan se bere ni Alonso se bere Chelsea ni coach Liverpool se bere
0: Raula
1: ala no never any so awon to je kan down title na lele so ninu gbogbo won en to ti wa nle to ti mo in and out to lile England to de ti mo ti o si o la teta so kan file kale nbe
0: ko to di pe a si ojo opo le oro lori oro Chelsea ti e tu menu bias lana oni gbendeke ojo ti ti Chelsea for Man City da wi pe won gbodo ko wa 120 million pounds lori Enzo Fernandez koda won so fun won pe dede agogo marun to ba ti le koja e so pe o ti lo ṣugbọn iroyin ti a tun gbọ ni pe looto oju ferese oja ojo odi ojo kini osu keso ko to di pe o pari Chelsea won lawon ti ti oju ferese oja ti won ṣugbọn a n gbọ pe Man City won se n ba igun to je ti Enzo Fernandez soro se oro e o ni da iko agbabolu Chelsea ro
1: mi ro pe ko daru to ni pe owo player na lo wa o da go se pe o fe lo sugbon temi kan ko di be na ni pe Man City se mo se se yi tele tele se tori pe Guardiola je o si nbe mo se e wotan fun Guardiola won fe fun Maresca ni
0: ma binu e je n fele ikun Maresca o n so pe laipe boya ko se to nbo to pari pe o se se ki Rodri ko kuro lo da po mo Barcelona ko ma je pe titori ele
1: no
0: fe fi ra
1: enzo only wa lara sugbon ti mo se kon be fun be na ni pe tori pe ba ri pa Guardiola ni Man City esin won ipe lori mi won ti ra tan wa ra so toro mo wa na ni pe o je pe igba to wa di aye Mahrez ka ba ri pa Guardiola ni ko ra be ko 150 ba lo won lo fun Guardiola won ti ra tori mi o mo ti won pe lori esi iye ti Arsenal fe ra niyan ta pa pa yin o ba ka eni jo negotiate oke o half yin ni 100 million 80 o half player kan kun o half yin ni 80 o future sale e o yo sale ye ba ni to ba gba league
0: release clause lori ni Premier League
1: sense ni e gba nbe o to ba gba league ye ba la fun yin o bi ru to wa laarin ki lo rupe laarin Eze ati Bournemouth last season
0: okay Bournemouth
1: ati Bournemouth to wa laarin won pe to ba ti Crystal Palace awon ti Crystal Palace pe okay. To ba ti gba league 5 million
0: oni ye ti
1: oni ti won gba nbe
0: o jo bi pe di ti e menu n bayi o jo bi pe Arsenal se pelu Chelsea na lori Kai Havertz
1: Havertz so ko ma se gba bayi so won le fi yen kun pa ti fi yen kun Chelsea o reduce iye ti won bere fun so bo to de minutes ni pe o ra pe won fe mo respect ti Maresca Man City se n demo n pe lori pa fe ra yan nigba wo Arsenal azan mo pe lori pa fe ra yan ba
0: o da e ja

0: ojo opole 0913655692 yen ni ojo opo to wo bi lowo chesi won tin na real society meta si eyo kan ni omo won yi ti won se egbe eyin mo garojas o lanfani lati gba ball wonu awon jao pedro o gba ball wonu awon risi james lo se ami oniran lowo fun jao pedro ohun na lo tun lanfani lati gba keta wonu awon malo gusto lo se iranlowo fun eja wo eni to wa nbe
1: chuyo logo eba wa tumo
0: 0913655692 iyen ni ojo opo ti o wo bi te le pe si kini ele ti e fe ga
1: ele to wa nbe chuyo logo
2: logo
1: eyin ti gunners
3: bo lo gunners le yin o
1: how tomorrow go be
2: Abraham and Baraka Lemon.
1: Yeah, a boss, okay, Dada.
2: Most of Abraham and Baraka Kalambi, you lose that enough.
1: Okay.
2: I will never want to see anything wrong. You are the key, our baby, after you turn, but you will be very, very.
1: Test message, Lani can send this. You are. So quick, I can move on, Roger.
0: Eshun 0913655692 yen ni ojo opo ti o wo bi on ojo opo ti o wo bi ka wo eyan kan bi meji si ko to di pe a lo wo awon ton fi ateranse sowo si wa
1: se yo logo
3: logo logo
1: o ko yin bullet pe
3: bolaji lati sobi
1: bolaji lati sobi
3: nemi
1: awon gunners eyin pelu oluku yin Manchester United. Eh, pelu oluku yin e ko e gba pade. O ye ka ti bere na bayi.
3: Ah, o ye
1: ka ti bere. Ha ko fo na bere. 345 fun ni.
4: Eh, ta to pari e ri bo meta ni to wu tatata.
1: Ma yu ma ti ti score lo to.
3: E ba ti baba e ba ti na bayi kele
1: ba. Ma yu ti score.
3: Te ba ti na kele ba fi.
4: Eh di mo coach te gba ero ya laye ejo
3: a le lo ni awo se ma yun so je
1: a ri maguaya ma ti kan ball ni 2 minutes Bruno Fernandes lo se ran lowo fun
4: a le ero lo lo se o eh wo le ero ti ti awon super fa ko yen one Nigeria ti fe ku ni bi da wa o
1: eh
4: ani lati ni bi to oro oro ball eyu kilo ko chama nene 15 bebe ni jo ni ah ko pe mo ti bebe yo sa yo gbe letter of resignation kale ni pe pe mi o se man awon ba tebe la tan wo be ore be fun won wa mo se ga tin se yo ile de Nigeria ni ko du mo wa rara awon ko ni o lo awon be no ti won ni to awon da ko 2020 ti ni olympic ti ya ah olo ti mi o fun wa ita ba lo ba yi la wa na ta pe je ko sa ma promise wa ni pe mi tele
1: Eshun adukwe
0: eja wo ikosi ko to di pe a ma wo awon ateranse ele ti o seku sapa bi
1: show your logo
0: atumo ara je kin ma ku se la la fi bo nitori ijoba akoko eni o te fo ko re si o ni lame ti bayenji bayenji o si o ge bi asole ko Manchester United mo ti so bi lame dalu pelu lati atimu konu awon ti gba ebunu tatu ni eni Usman lati baboku seme lame kadalu telu pelu kite Maxin check it Maxin so je asole ko Manchester United lowo cha okay bo ba ri be a je ki e mo ora tatu leni eni ofo ko si be ba fi ateranse wole o ye ki ele ma fi o ko si ati ma so fun yin lopo gba bo le se fi ateranse wole tete ati ranse wole te ni focus o ye focus o ti e bo le lo yi
5: outside no via room le o ti lo
0: atela po okay eni ti o so pe lati baboku lekan iro ko se kina po ko yo kit ma getin bi kile pe ko si lara awon asole yin o Manchester United eni ni awon keeper meta ninu Manchester United lami amoke Matthew Ajani o ti di meji baun tatiri eya kin to wo eni Mustafa Suleiman lati ga kan bi oni

0: Fred Etin Kadalo Tommy bullet Fred Eti aya bi kile pe oda ejenwo elomi goodness lat goodness ojo lati osere ani seme la won la me Kadalo te ma Tom Eaton okay ojo bi pe atiri meta baun ejawo eni awon na ofoko won si e foko yin si lojo mi nitori akoko mo ni ma se koko kan ni eni ni atabadi tomadi adu adu onanake atabadi ke olaleka Ahmed lati sango iro kojo
1: won si wa 2025
0: fun from ayinde lati bo won ni sami la seme na me Kadalo team Tom Eaton okay okay bi po ti pe merin baun ayinde ti number yin pari pelu 6 65 00 ti na ti mu bakan na ni Sobi Bolaji Lukman lati Sobi number yin pari pelu 1960 odi eyan meji baun bakan na ni eni okay Usman lati Baboko iro si lara won ti won gba eni ti o tun gba oni Mutu Ajani Mutu Ajani nkan to pari number ti 2195 o lo pari number yin eyin mererin ti mo dakon edakun te ba nbo eri daju pe emu identity card yin lowo ta le fi da yin mo emu lowo goodness ojo ni enikerin ti number pelu 7899 eyin mererin emu card danimo yin emu lowo eyin mererin ti mo da ko Bolaji Lukman lati Sobi alagba Ajani te mo goodness goodness ojo goodness ojo eyin mererin edakun be ba tin bo emu eri daju emu danio alagba yin de ati be lo e ja ma gulo agba
1: tamo na pade ni ojo monday ba se jan anjo fun won dan pe olusa asna edira o ayin la kokoro te fun
0: lola e ma gbagbe pe en ti e ba mo pe e le yan na ere idaraya dada number ti mo pe lekan oni ke pe mi si lẹyin eto 08134293424 yani number ti e le pe si lẹyin eto en te ba mo pe le yan na ere idaraya dada ni o eju be lo kaira layo ka pade ni re o di gba kan
2: Wow! Ewa jadun itowo didara ti new Bobo 100. Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni milimita 210. Ti o si kun fofo pelu vitamin C, PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe. Ti o si tun se ara lore. O tobi si, o dun lenu be, o tun ki popopo. Bobo 100, asara lore didara fun gbere.
3: This is Diamond FM.

ekaabo pada iroyin na re lekunrere bere lati ile wa Nigeria ile ise olopa nipile osun ti fi pangbe ofin gbe osise olopa kan o leyin ti afefe taju taju sesi gbile latowo e ni ojuko iforuko sile to nbe nilu mo da keke o nijoba ibile ilahorun ife lasiko eto idibo gomina to waye nipile ohun lojo abameta ile ise olopa je ko di mo pe isele na lo da iberu bojo sile sokan awon raalu o Then you want to dish your ma iwa I be kita or no pana. Lasiko tung bin ya ju lati se yo leiti otako iru nyi kweni sheni shele umwaye lojuna ati dabalu e twi dibo hm ile sio lokwa ati wa ja ko di makwe o si sio lokwa mu loti wa la mba yi tiosin kuju o konjo kan iji ya nigbati e wati sin tes waju lojuna ati fidi on to su konfa ishele na mule nepato wa yo ile ise olopa ti wa toro aforiji lowo awon raalu te ma won ile to idibo ti oro hun kan gbogbogbon pelu idani loju pe ile ise olopa duro tande lori ilana sise ohun to to ati yi to ye ati lati

se alafia te madida bubo ilana toro ma e tu edibo na lati mo si nipa bi oro eto idibo se lo nipinle osun alanfani lati darapo mo asojuko iroyin ileise diamond 8.7 fm iyen alagba tawo adediran lati jabo bi on gbogbo ti se lo fun wa ni ipinle osun papa julo ohun to ni se pe loro eto idibo na alagba tawo adediran

0: ati pin wo lilo te mo rira ogun oloro ni ipinle yi arabirin ohun lo pe ipin na lasiko ti won fa office tuntun le ajo ndla lowo ni lu idofin a nijoba ibile ife lodun popo la je ko di mo pe fi fowo so po lori gbigbogun ti lilo egbogi oloro papa julo laarin awon odo je ajumo se gbogbo wa o ewe alaga ijoba ibile ife lodun arakunrin yusufu kansara fun igbese na be lojuwe igbese ohun gege bi igbiyanju ijoba lati mu iru gogo ba eto abo ati lati gbogun ti lilo ati rira egbogi oloro ni tibutoro ipinle yi sibe nipinle kwara ijoba ipinle kwara pelu ifowosowopo awon iko to nri si idagbasoke ni won ti gunle to abere aje sara olojo merin gbako lawon wodu te ma won ileto ti won ti ya soto lawon ijoba ibile 16 ototo to so ipinle yiro bere lati ojo kedogun si ojo keje din logun osu kejo odun 2026 ta waye akowe agba fun le ise oba to nri si idagbasoke eto ilera labode nipinle yi ojogbon nosirat elelu lo sipaye oro na o ninu atijade kan yi ti akowe iroyin lajo ohun arabirin bukola abdulganiyo leyi to fi lede o arabirin ohun je ko di mo pe eto ohun ni won fi sori awon omo kekeke ti won ko lanfani lati gba abere ajesara lasiko eto abere ajesara tako arun romo lapa romo lese leyi to ti saju waye o be lo ro gbogbo obi ati alagbato lati gba abere ajesara na fa awon omo won lasiko ti awon iko eleto ilera ohun ba de agbegbe won iroyin kaakiri agbaye le ntetiti lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na yo tesiwaju leyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 887 fm diamond fm shining supreme
2: Yiro.

e kaabo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin ka kiri agbaye lo nde se ti gbo yin lati kan le gbo on safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na tesi waju bayi nile okire

0: Arachi na e iwe adehun igbore niye ti lu Islamabad se lo da lori ati je kogun mi o ti ki se lati fopin si rogbodiyan ohun pelu afikun pe ile America lo ti tasi agere si adehun na saju ki arukusu ohun to soyo pada lagbo iroyin amuludun fun ti role tun ni irawo olorin takasu fe ile wa ni David Adeleke ti o pe yan mo si Davido ti fesun kan pe awon osise omogun ni won gbiyanju lati di lowo loju na ati masira yewole si ipinle osun ni bi eto idibo gomina to waye Davido leni to je omo eni tin se egbon fun gomina ayelujara x pelu si pe gbogbo awon orilede ye lo ni ominira o lati rin bi won ewe gbolohun oro na waye latare igbese fifofinde lilo bibo leyi to je share Bashir Ahmad ti ko ipako si eso ti Davido fi kan ohun pelu alaye pe fifofinde lilo bibo na nipinle osun ti bere lati oganjo oru titi di ago mefa irole ojo eto idibo gangan lagba iroyin re daraya iko faconet ni apẹrẹ ti foju han pe won yo jawe sobi igbaradi won o fun ti idije ife eye tajo fifa tun je ti awon ma gbọbọlu ti ojo ri won be labi ogun odun fun todo 2026 pelu okan ojo kan awon ifese won se olore sore pelu iko tile poland ti mo iko tile south korea pelu bi igbiyanju se n tesiwaju latodo olukoni fun iko ohun iyen arakunrin moses aduko iroyin kaakiri agbaye futiro le oni ohun ko niju bayi lo lekan si kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amu wa se ti gbo yin role tuni bi pe ile ise olopa fi panpe ofin gbe olopa kan o lori bi afefe taju taju se gbile latowo e be ni won se afomoro lori isele na ni ipinle Kwara mu wa si ti gboyin pe ijoba ipinle Kwara gun leto abere ajesara olojo merin gbako ni tibutoro awon ijoba ibile merin dilogun ototo to so ipinle iro bakan na latun mu wa si ti gboyin pe ajo NDLA ro awon eniyan agbegbe kan ni ipinle Kwara o lati se atileyin to gbangban fun ajo ohun lori gbigbogun ti lilo egbogi oloro nipinle yi amuludun fun ti role eto ni aje ke gbo ki enu iloro ipinle osun pa o lagbon iroyin ere idaraye olore sore iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni ohun ko niju bayi lo lati ma gbadun ko ojo kan awon eto wa so waju download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store lati fi eye keye isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele layi ka ti agbegbe yin to yara ro ile ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi 0916062 7526 Adeyemi Adewale ni olotu iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni olanre waju oyewole lotu si ede abinibi to si mu wa seti gbo yin ese o bi e se n tete si kan niyin to tamoyo akuyo tomi opin ose emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara lekan si eku kale
1: iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati ile ise Diamond FM.

kun su yi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboro alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi sosu sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuku ye ni o ya e je ka pade lori eto asini leti si ni e nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi

kabisi le duwa bo lati se lale yi eh ba ti wa nba boy na la ma ba lo won ba iseju ati wakati tun ko fun alori eto ta fi ko lale yi e ka le oko yin bo le tin pe wa ku dede akoko.

0: ja se bayi akoko wa mo sure tete lori eto je wonu bi meji meta ka mo fi se lo e ka le o ko yin bole tin pe wa o
1: e pe to
0: olorun ni se to ko yin o
1: mo mo bu won leta bu to ja
0: baba e ka bo sori eto ta pe lami wola le yi sa
1: akin ya pe to olorun ni jo ba je ro
0: ami o ami le dua
1: olorun olorun jo re na olorun wa te so wa ju o
0: ami ami o ami olorun
1: I want to talk to you.
0: To baba imam bo lati aboto oja dupe o fun idasi ni gbogbo gba lori eto ko rere yin o ko si ni re awa na logo to lohun ati logo ti ledua ajamo lo die die fun tale to ni lori eto hun ta pe ni ami wo

gbogbo yin te pe lale oni lori eto ta pe lami wa dupe lowo yin o adupe wa dupe o e ba gbagbe o ni bere to mu ni alejo ta gbe wa lose to koja o dupe o o dupe pe ko yin ti sirin lo fun dupe lowo yin o ko ni baje o logo to lo dupe pupo lowo yin o a si dupe amo lore o baka na e fe pe mi leyin eto boya yin na lami wo te fe so abe ni oro te fe ba mi so leyin eto abe polowo oja so nbo wo eto yi abe yin fe so nbo wo eto wo to ke fe se leyin eto number mi ne ke pe se tin ba gbe lale ye mo binu e pe bi ago mokanla lola soke abi laarin ose lori 08062 89 11 34 e kan si fafa ni awon tan ni awon iyara kon kan le tan ma npe wa 08062 89 11 34 Eji na ba ntoju oko npa agbe nti o ba ku wa pato di leyin eto e ko lo oje fe sun bo we eto ya be fe se kede e fe so ami wo ti yin number te pe sinu loko gbo ntajo sale eto ni gbinga ku pelu agota so lo so se president ajo wa lori eto lale eto ni na ni o loko eji ni ami daada eji na victor ajo wa lale eto le lori eto ami wo na ni Ola tire waju ogun ni yopa ebi ti lemi je alaka fanyere o ije alugo international presenter omolade ti fa bola mo ko yen ga oku papapa fire na kanaka gbare lo kanakana doye kapa o apa o doye ko si apa o ko se doye kakanga kanga o si ba won binu ko si a lo lale ya pada lo se ti nbo logo ti ledu anigba ti isagware yen la nlo titi igba ta tun ma pade opo ebi ti lemi ya o O daro sa O daro ma o ma daro gbogbo eyan eyi o ni ja somo fun mi o ko si ja fun mo feyin na te ngbo wa ninu ile eledo ayoja to pade lo se tin bo ologun tolorun layo atalafia o digba kan o

0: ni ona abayo
1: ah ese olotu seri en ti o ba fe puro ni o ni elerun orun lo wa ah opolopo na isan oju ohun lo ni solution amele ti o ni na nbe o
0: ese awo
1: ah ah seri won pe isan kan ni adake foju ti o ba ti fi di pe o ba fi le mu oju ti e tan ina si oju ti oju ori ina kankan mo ah oju be owo olohun nikan lo ku se kin omo damu yato si be ti ija baba si oju ti omi to wa nu oju to ba fi le do danu
0: to ba jo danu
1: ko si ntin mo le se si mo mo wule gbe dodo mi pa se wa nso na
0: eh
1: olotu
0: yes sir
1: aisan ri na wa ma fi se yan o be ni
2: nitori pe in ta n pe ni ofa nbe o ofa orisirisi lo wa aye o ni fi ofa fo wa loju o ofa sakatu nbe ofa afuta nbe ofa gele o nbe lorisirisi eri elomi yo sun ni yo kan ji bayi na ni ori pe wahala ti de ba oju oju to si lo titi dale ana iru nkan be afekin o tete se gbese o nitori pe je fara lewu ni pelu go olohun gbogbo ile to ba wu ko je nbe agbara olohun o ka eyin yoju si wa eyo ju si wa suru lere lodo babada biara ladojo ko agolopa b division police station pelu ogun olohun tin o ni soro se
1: lodo babada biara ayi kankan si yan loju o gbogbo ogun te lo enu le ti lo pelu ogun olohun olohun si je wara re
0: bo ba ri be baba ka to mo lo address yin ibi to office yin wa ati phone number tawon eyan pe yin si
1: gbogbo bi ta ba gba wo ilu ilorin egbe okada ke le nlo si suru lere te ba ti de suru lere e bere agolopa b division adoju koju pelu agolopa b division be ni babada biara wa legbe ile itaja rota medic pharmacy ri ya kan ton ta eso e bere abi lowo enikeni pe baba dabi ara le bere e ti dodo wa ni
0: number yin sir
1: 070
0: to eyin eyan wa ko je bo ti lohun o je mo foro ara re sawada iriran re mo mu ni bintin tori pe oju lo ba ara boju ba ti laaye gbogbo ara ti ni wahala gbogbo ara ti kan jagbon boju ba ti ni problem iwo na tete tara kan si baba dabi ara baba da pada oba imole loni eledumare oni gbodi osan lowo gbogbo wa o ire

0: Ogo bakonu ne o Olorun mi aye mi oyo bi ota ti fe kori mo ki wa ku ojo meji jo meta gbogbo bi ti ategun eto ife de emi na ni mo soro woli ati ajirere oluwa re mi lekun ajibode sinu jo lato save se ba bu to si gbogbo eyan mo si baba fo fayo loruko jesu ni awon lesson iyanu to fi gbagbe gbogbo ibanuje re yo ka omale
1: ha mi jesu
0: owo ajuni lo to ni aye re lara owo ajuni lo to yo aye re lenu owo ajuni lo to nda mu ise re owo ajuni lo to yo aye re lenu owo yan ma gbeda
1: ha mi jesu
0: o mi ra fi ya je ni loju ona ayo ida padan
1: ha mi jesu
0: awon eyan so pe awon ti gbo baba fo fayo live and direct lale a gba ipe wole. You will call me direct and I will pray for you. And I believe your life will not remain the same.
1: Amen.
0: Nipa agbara to wa loruko Jesu. Bo ti wa ni ilori lati ana. Beni. Bo de penu pe ma wa lori eto lale live and direct. Bi Oluwa ti nbe ti emi re wa.
1: Emi mi mo o.
0: A o wa ninu ijo wa to wa ninu ilori. Ni oko ere ni ijo wo aro la. Aro la o ma lagbara. Oluwa o sise ko senu to le daduro o ku erin tete bere o to lai ma lagba awon eyan npe nko baba awon ori ni lo lenu jo beta yi eri awon pastor mi nba ise lo leyin ajodun ati 50 years by the baba fo fayo ta se koja mi ti wa si ilori sugbon ni ola ma wa ni ijo wa to wa ni oko erin ipade adua to gbona yo be lati agbo mejo aro agbo roke agbo mejo aro ni ipade yo ti bere to ma ni agbara gani o ipade ola ma wa fun itusile ati dande oluwa ran mi pe on fe mu ogun ojo pipe ko ninu aye awon eniyan ni mo fi pe gbogbo eniyan si ilorin ni oko erin ni aro la ni agbo mejo ni ipade ma bere won to ba gba farabale ko gbara da o won to ba gba tai woke wole wa ya ni doctor okoere nbe ko kole wa ya ni doctor okoere to ba ti ya wole wa ri okoere gede government secondary school ni okoere to ba ti koja re sisale die wa ri white house kaja ko albarika pharmacy direct opposite e wa ri ona to ya wole bi to na ye close si sabere church baba fo fayo Light of Service Bible Church. What about them bola to sere? Tabo mbo lati so mail. To ba ti ya wole, wa de bi bridge ye, ibi odo ye. Ari to ba ti koja re ta kekere, wa ti ri Albarika Farm. Direct opposite ye, o ti ri on town to ya wole. To ba ti ya wole, so friendly body, pe church baba fo wa lo lo. Ibi to na ye close si, wa ti ri ninu ogba. Olorun ni agbara.
1: Beni sir.
0: Oluwa o sise. O sa tele kini? O sa tele daduro. Loruko Jesu wa rerin ayo.
1: Ha mi Jesu.
0: Mo lo ma rerin ayo.
1: Ha mi Jesu.
0: O fe ka koko gba adura meje lale yi.

0: ajidara
1: eh
0: olorun to si se iya no
1: eh mi mi mo o
0: be ni en tan pe mo ti ma pe o ku die to ba to akoko ati ma pe a bere si gba ipe olorun o de fowo iya no kan o
1: amen
0: e je ka se suru die to ba ta koko afa koko le a jo gbadu alale yi iya no o de sele olorun iya no jingbo sogbo ni won lo yen o a ma lo jingbo ti lo rin ka to pari oko erin ni church wa wa nilu ilori o le gba taiwo oke wole o si le gba osere wole tabi sawmill sopo lo si bi white house ko albarika farms lara direct opposite o le church wa wa light of salvation bible church ilori branch ito wa ni opo erin ma ti fi numbers mi si ta laipe ita jo gbadura dada to su mo bere daddy bo ni ma se de inu program ye ni ola ago mejo la aro ni o bere ni oruko jesu wa yin olodun logo
1: ah mi jesu
0: ki oluwa ni kin ba gbogbo eniyan so loni oni mo ni kin so fo pe ireti fun awon ti ko ni ireti mo ireti fun awon ti o se kini o
1: ti o ni ireti mo
0: awon ti o ni ireti mo awon ireti o wa ninu ile o ngbo mi o wa ni ikorita ka ti o ti olorun to ti ro ko ti ta oluwa ni kin so fun o pe ko ta o ti mo ni ko se
1: oluwa ni pe ko ta
0: oluwa ni ko ta o ohun si ni re fun o o ni ayo fun o ola re si ma dara ogo olorun yo si pada farahan ninu aye re bo ni se ri ola o ni ri be o kan se omo loku re be ni a ko ni se pelu oku re be ni o wa ni korita ka ti ko ti olorun o je ko ma ro pe ko si ireti mo ireti wa bi be ni wi pe ireti wa fun igi ta ge lori ori to je kini to ba gbo onu omi oni yo pada ruwe ara re si pada dayo
1: amen
0: ola re si ma pada dara
1: ami jesu
0: ekun re si ma pada deri
1: ami jesu
0: egba re si ma pada dogo
1: ami jesu
0: ibanuje re si ma pada dayo
1: bo
0: ireti wa fun o fi awon oniyeye le fi awon alaropin eda le awon kan so pe ti tan fun o awon kan so pe ti pari fun o sugbon oluwa ni kin so fun o pe ko tan sibe o e ga bi orin ti arakunrin wa ko pe aye lo so pe mi o le ni rari mo
1: beni sir
0: beni eniyan lo so pe
1: mi o ri lorun lo
0: eniyan lo wa pe oro mi o le pala dayo sugbon olorun se kini olorun o so be olorun o so be alagbara ni olorun wa oba to le so gbogbo ninu gbogbo olorun wa jidara olorun ye yo se ti e bi e ka re ba gbo orun omi o pada wuwe ireti ire ni ko ma sonu ma gba yeye le po ki awon eniyan ma kenu olorun mo lara iwo mo gba ko ti tan tori pe ola re si ma se kini o ma dara omi le koro omi le koro omi le koro onile koro jare ma bokan je o.